0: Sa lima ka tuig.
1: Mas dako pa din siya og budget kaysa o sa itong kinagami ng budget. Ayaw! O sa agriculture?
0: Ayaw! 22 billion o, ang yahang.
1: Pila itong agriculture yung ibasa.
0: Kapon, awa.
1: Gamay, mas dako pa din siya.
2: Ayaw!
1: O, di ako. O, mas dako pa siya permerong, kuhan, o sa itong permero ang health ba ito?
0: Ayaw! Di, murag 100 ba ito kapin? Basta kayo, mga nayahang confidential fund, so na ha, sa maglima katuig is 22 billion kapin. 22 billion.
1: Sa lima katuig na?
0: Sa lima katuig na. Kada tuig na naaman ay 4 billion, 5 billion, ay 6 billion. Basta gitutala na sulod sa mga lima katuig is naasa 22 billion kapin.
1: Unsa may gastuhan sa confidential fund?
2: Ayaw!
0: Wala siya ha? Itong laro na. Imo man ang ipangutana. Kaya pa, wala tani sa itong... Unya lang ito na, isgutan, partner. Unya lang. Tumagon ko na imong pangutana, unya, alas 8:30 sa itong pagbalik na po doon niya, uman sa itong pagbreak.
1: Pero ayaw ko, okay. Inagmangutana na pagkukutro.
2: Ayaw!
0: Di na! Ato na, idiretsyon ko nagtumag.
1: Idiretsyon. Ito, partner, arisata sa itong mga isyo nga lokal, no? Hindi sa ito ang
0: provincias
1: Bohol.
0: Tiwason sa ito, nagbasa pa siya tao. Peter Douglas! Pait kayo ang kahimtang sa ordinaryong katauhan karon. Tinood yun na, sir. Tuna masong ayop balighot.
1: Di taro ka na. O sa, masong o musong?
0: Tuna musong dahi, sorry. Musong. Tuna musong ayop balighot. Maayo. Good morning mga sir sa mga tingog, ang tingog sa katauhan. God bless. O niya Rene Chris Kanja Arcamo. Good morning mga idol. Edgardo Balighot. Good morning, sir. Salamat kayo sa inyong pagsunod sa atong programa. Okay. Katos ang nindot nga balita, palihog kong basa.
1: Nindot nga balita?
2: Ayaw!
1: Okay. Kani siguro yung pasabot, kani kang first district sa atong vice chairman. Committee on Appropriation. Okay. Kung baba nindot, paning balita kay ato maning congressman sa first district. No? According sa iyang, ano, sa iyang post, no? First official function as vice chairman, vice chairperson, sa Committee on Appropriation. Manay title. Yan, niatin siya sa ceremonial turnover of the fiscal year 2027 National Expenditure Program, CONEF, no? Gikan sa DBM ngadto sa House of Representative uban ni DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon, House Speaker Boji D, chairman sa Committee on Appropriation Partner, si Mika Swasing. Swansing. Mika Swansing.
0: Nakadungog na kuan ang badji ha?
1: Badji. Siyempre, badji ni kay Mika. Ano?
0: Nakadungog na kuan
1: ang? May Appro-Chair Mika Swansing and Majority Leader Sandro Marcos.
2: Ayaw!
1: Onya, ang pagsugod sa budget deliberation aron masiguro nga ang pondo sa government magamit sa mga programa o proyekto nga makatabang gayod sa atong mga katawhan. O, tinuod yun, no?
0: Mauni siya ay bagong tahas sa atong congressman.
1: Trabaho ta para sa katawhan, serbisyong asinso pamor. Post no sa ato ang first district congressman dere sa Bohol nga si Congressman Babayap mao ang vice chairman karon sa Committee on Appropriation uban sa iyang chairman sa appropriation nga si Mika Swansing.
0: Ako
1: na gipangutana kisa kay chairman sumaon na tubag natong pangutana partner.
0: Ako maliko na. Maunay bagong tahas karon ni Congressman Babayap kay ako yung balikon dili lalim ng trabaho mahimong daghan ang maingit nimo so og daghan maingit nimo
1: naa man gani uban nagsugod
0: mahimo nga tirahon ka mahimo nga dautan ka so daghan ang nakatutok nga mga mata nimo mangita og sayop.
1: Pero og ako'y kauban nga congressman partner, akong amigohon si Congressman Baba. Kay kung di ko makasod ni, sa chairman sa APRO nga si Mika Swansing, ari ko sa Bisaya nga kuan kanang vice chairman. Bisaya man is kong Baba. So makaduol ang mga Bisaya sa Mindanao ani nga mga congressman. Makapangayo, makahonghong.
0: Kanang kuan sing, Swansing.

0: na aswan sing. Murag ko ano na siya, murag kanunay ko na siyang madungog sa mga komite sama anang Committee on Justice, mga uban pa nga mga kanunay ko na siyang
1: madungog. Pero kani si Swansing, unsa man siya? Tagalog, unsa man ni?
0: Basta kay kanunay na ko na siyang madungog sa mga hearing diha sa Kongreso.
1: Kaning Swansing partner kay.
0: Mubanha gina.
1: Mura man og Mindanao ning apelyido.
0: Ang sa tinuod lang ako magampo ko ni Kong Baba kay sa ako na naging gingon nasayod ta sa administrasyon karon. Magkaipit-ipit gani.
1: Magkasuya-suya po.
0: Magkaipit-ipit gani. Naagyod sila himuong collateral damage.
1: Oh, siyempre, naagyod na. No, muna'y bantayanan.
0: So, di yun na siya kakumpiyansaan. So, unya, sa atong nakita karon bisan og wakay gihimo nga dautan, pero kung targiton ka, wala imposible.
1: Pwede kahimuong dautan.
0: Pwede kahimuong dautan.
1: Mao na yung mahitabo. Kay, suma, basta makontra ka, maot na ka.
0: Mao na nga, bantayanan kayo. Pero, kana siya tahas na trabaho. No? Di basta-basta na nga trabaho. Nasayod ta nga kaya sabkay na sa atong congressman tungod kay sa akong nanggingon, accountant si Ja.
1: Kaya na niya paghimay-himay.
0: Kung kana lang yun unta atong basihan, ang yung experience yung pagdumala dres tagbilaran, wala gid na siya problema. Wala gid siya problema.
1: Kaya niya.
0: Kaya gid
1: niya. Ikaduha pa partner, dili man po ingon nga sila lang doon sa chairman, nama po yung mga member ana niya nga mga kauban sa paghimay-himay sa mga budget, di ba?
0: Ang ako lang nakabalak niya kay kahibalo na ta sa politika. Kahibalo na ta. Mga guba, manggod. Ang mga sa tawag ato relasyon
1: mga talikala
0: wala bisan isa partner wala gyoy nagdahom bisan isa nga maguba ang unity team ni pagsugod ana
1: pero kinsa man po atong basulon no naguba ang unity
0: mao gani wala nagdahom pero pila ra ka tuig guba
1: So
0: di na nato tukion kung asa nagsugod o kinsa
1: hinungdan. O nga nung naguba. Ana, di na nato tukion basta kay naguba.
0: Basta kay naguba.
1: So karon ang ato areta sa kaning pangsyon, official pangsyon sa ato ang kongresista, no? Ang kani although siya mao'y vice chairman partner pero dili mampod ingon nga ang atong mga ubang congressman diri like sa Sikat ug 3rd district dili pud makaduol niya kay kauban man na sila diba sa taga Bohol ra so usas lang makalabi ang ato ang mga
0: unsa may congressman sa unsa may pangsyon gyud sa Committee on Appropriation unsa may pangsyon
1: unsa man ang pangsyon paghimay-himay unsa na silang trabaho
0: paghimay-himay sa budget
1: Pero in terms of decision making, dili na nasiguro sa ilang, dili na puntili na ila.
0: Muagi mo nag-deliberation sa Congress. Muagi deliberation sa Congress. Pag mahanay na, ay, naman na yung nakalain-lain ng mga agency. Ang kanang appropriation, magdepende po na sila o kung sa'y nauyunan dito sa ilahang sa hearing sa Congress, sa deliberation. Pero doon naghapon sila yung power. Nga sila'y masunod.
1: Oh, siyempre.
0: Pareha
1: ragot sa local partner. Ato lang i-localize, ha. Nakoy mga experience ginagmay ng pag-budget basa. Like sa LGU. Naamay mga LGU sa province ba? Naamay mga higayon nga mo ang usa ka department mo labi nga mo iyang kinahanglan nga budget. Di ba? Karon, mingon ang kanang naaga gagunit sa budget. Dili ni kaya. So, kinailan nato ni tapyasan. So, ang katong opisina o department nga mo iyang gusto, kung dili kaya sa budget diha sa appropriation, ilag yun na siyang kaltasan.
0: Kaltasan.
1: So, maog yun na siya ay may tabu partner. So, muna yung trabaho, apil na sa trabaho sa atong kongresista sa 1st District.
0: So, karon
1: as Vice Chairman sa Committee on Appropriation, ilahana nga trabaho, sila'y mo himay-himay mo timbang-timbang o dipindi mo na, like, pila ka bilyon o trillion ang budget sa atong national karon o muna ilang pasiguan nga pagbahin-bahin nga to sa uban.
0: So, karon pag maplaster na, nauyunan na diha, kay kanang ubang mga agency kay mutambong man na sa deliberation kay ila man ang ipaglaban.
1: Kinahanglan yun sila mutambong. Kaya mga committee hearing.
0: So karon pagplaster na sa Congress, mao dai na gitawag og bycam. Mm. Oh, dito na ang mga senador na pod, muhimay na pod utro. Mm. Muhimay. So ang mga senador, doon na pod to sila ilang mga plano. So mahimong magka-utro-utro na pod or mahimong mag-meeting sila nga mao na lang ni dinala to isbon. Pwede dakan ang mahitabo. Pero nanaad ang mga senador karon nga wa na gyud kuno sila palutson. Ambot ug sa katinuod pod na.
1: Well, palutson
0: ambot pasabot. Mga kaduda-duda nga mga insertion. Oh, nanaad ang mga senador. Ila hadyo ko nung higpitan pa kayo. Ambot lang pod.
1: Insertion man to ilang gi-mention. Pero wala sila mag-mention kanang unappropriated.
0: Unprogram?
1: Unprogram.
0: Unprogram.
1: Dili man na insertion. No. So pwede na i-aprobahan.
0: Pwede po dog. Dili sila masagot na. Magdepende. Pwede po dog. Muingon sila nga kanang unprogram. Ato na lang yun ng taga ang plano kung asa ginaibutang. Pwede po nga naman.
1: So, basta, para klaro, no?
0: Para walay duda ba? Walay duda.
1: Mga kaning unprogram. Ipuno na to ni sa agriculture. Kaya kinahalan ang mga tao nga busog aron mo lihok.
0: Ay, nana, para wala duda. So karon, pag humana nag human sa bycam, balik na sa apropriasyon. Balik kay final man to. Unya, dito man ang mga insertion sa last kanang pagbalik bitaw. Kay mauna na ang gisabutan na pinagi sa bycam. Usbon man na dito sa apropriasyon. Pwede siya dito musingit mauna ito yung nahitabo sa 2025. Karon, dili naman na karon tanawon, mudiritso naman na karon dito sa presidente.
1: Mudiritso na
0: sa presidente.
1: So, sa ito pa, ma-approve dito.
0: Okay, ang mupinal na, dihaman sa Congress, dihapon man ang final. May mugamatanan niya pagkahuman, pirmahan sa presidente. So, maunang, ang uban na, nasyak na, nga no, uy, nautro man eh, duwala man eh, dito man eh, mao. Wala kay choice na pirmahan ng presidente.
1: Pero at least na pirmahan.
0: So diha dayon karon ang mga basol-basol. Ang mahanukan kadang naasa
1: sa komite.
0: Mo nay
1: bantayanan.
0: Delikado lagi, delikado na.
1: Pero kung
0: trabaho,
1: kun ang insertion naa dito before i-approve, imposible po siguro. Kinahanglan man na siya ang insertion before na nimo i-submit ngadto sa presidente.
0: Wa man ko kay mahimo kay ug mumando ang speaker. Kung ang speaker gimanduan sa presidente nga mao ni buhaton. Kung ang Senate president. Wa kay Chairman.
1: Ato ingnon ang speaker nga ikaw speaker ayaw pagpamando diha kay.
0: Di na
1: magpamando ka pulihan kag soundbox.
0: Di na mahitabo nga dili mamanduan ang speaker.
1: Pulihan kag soundbox.
0: Di na mahitabo.
1: Di na kay speaker
0: soundbox na. Di na mahitabo. Di na mahitabo nga
1: dili maorderan.
0: Dili na mahitabo wala gyoy mga ingunana ba.
1: Sa to ba niya ang basolon ang mga nasa ubos dapat.
0: Mao ray problema. Atong inamdaman na si Saldicom ay nahanukang tanan. Si Saldicom ay chairman sa apropriasyon. Muna may yung ko, dili basta-basta ng trabaho ah. Dili basta-basta, delikado, bisan pa og nagtinarong ka, pero doon naman goy mga tag-as pa ni mo. So, na dili gyud ka makabalibad.
1: Biyan si mong kontan.
0: Ah, yes. Okay, bisan pa kung saan
1: ni mo. Nagbutang ni mo anang maong posisyon.
0: So karon, inigabot sa panahon, pwede man itong maghunaw. Ikaw ang mapili nga himuong curateral damage.
1: Ikaw mo iduot?
0: Oo. Ano na diha? Ano nang... Dili. Uga ko? Lisod. Uga para na ako.
1: Uga ko lang, ha?
0: Dili ko.
1: Dili, unsa man. Unsa man.
0: Ikaw, kung ako
1: ang... Announcer o ikaw si Kung Baba?
0: Kung ako si Kung Baba. Kung ako si Kung Baba,
1: dili ko. May nagkaroon na to.
0: Dili ko mudawat.
1: Sa?
0: Ana nga
1: komite?
0: Dili ko mudawat.
1: Ngano man?
0: Basta, maniguro ko, maglikay na lang ko. Focus na lang ko dere sa akong listening. O para na ko.
1: Pero ako po'y PBBM. Unya, dili ka mo dawat, anak nga.
0: Initan po ka.
1: Gibutang. Sa to pa, usaman dahi, dili rita.
0: Kakampi
1: o kontrata. Saman, magpili ka. Nakay budget o wala?
0: Muna'y lisod lagi. Muna'y lisod.
1: Muna nga, kanang kangkong baba, naitabo, nahogra na siya og bingka ba bingka kayo sa babaw kayo sa ubos so muna nga ato lang advice friendly advice na to ni Kung Baba careful
0: unya
1: pagampo
0: yun ampo dugang yun hugot pa nga pagampo
1: nga gaidan
0: kinahanglan siyang masipte sa unsa man dili sa ako nang gingon maunay pina kapangyarihan nga komite sa Congress.
1: Pero okay rin eh kay kana pag-ampo gikuyugan permintin na ni City Mayor Jenya pag-ampo
2: okay, si Kumbaba. Siyempre, iyagong ba na ha? Mamugin na. Mamugin laing diehard supporter ni mo. Imumanggiyong...
1: Iba, bitaw ka.
0: Imumanggiyong asawa. Grabe mo na ka diehard supporter ni mo asawa ni mo, di ba?
1: Mabito na si Mayor Jenya nga kanang mag-post na ginoo ka, iba. So, naagyod ang pag-ampo, gipatiliwa yun nila ang atong labaw magkagagahom sa kanunay.
3: Ay!
1: Ay na. Napay, napay taga D1. Napay mga D1. Taga District 1. Nga ma, nitabang po pag-ampo. Apel na ta, partner, kaya naman tas D1.
3: Ay!
1: Pinagi sa itong programa sa tingog sa katawan.
0: Di pa si Sir Peter Dublas. Matod pa ni Sir Peter Dublas. Dili kompleto akong adlaw kung dili ko makapaminaw sa tingog sa katawhan.
1: Wow. Salamat.
0: Okay, salamat kayo. No?
1: Salamat na. Kayo. Kay, karon na kompleto na imong adlaw.
0: Kompleto na.
1: Peter.
3: Ha? Ay!
0: Ato ta sa niya. Saan ito imong gingon ganinang niya?
1: Niya?
0: Oo.
1: Nga nung mutabok matag-isip.
0: Mutabok na kayo din. Manto sa buhol mo rin. Sa ito, mahayahay. Sa ito.
1: Di, uy, kayakay.
0: Oh, kayakay.
1: Kayakay.
0: Amayong pagpaminaw po diyan ni Dilusa Marlon. Salamat kayo, kagawad.
1: Ni kagawad Marlon Dilusa. Oh. Kumusta?
0: Murag, maugin ni makapitan ba?
1: Nitikot na ba ka ang first counselor?
0: Siguro. Kung saan kagawad, kinsa na may kapitan niyo diha karon, no?
1: Di ba first counselor nila?
0: Ang first counselor niya. Ay, ikaduha man ni siya?
1: Murag ikaduha. Di siya maoy deputy speaker.
0: salamat kayo kagawad. Balitain lang niya mi diha unsay mga murag grabe man paglambo ning manggagod pod. Kap Maida Bantog diay. Matod pa niya. So salamat kayo kap ha, sa info.
1: Maida mo na siya ang first counselor.
0: May first counselor. Babae, no?
1: Aba, siyempre babae kay Maida man.
0: So murag ko ani murag.
1: So, siya na pod mo first counselor. So naa na poy na ilang gipuling kanang kuan. Kaya siyempre...
0: Mautro ko nila ang mga komite na ang hawiran?
1: Dili, gawa sa komite. Example, ang first kagawad ni Saka man as kapitan. So, ang...
0: Kulang sila isa. Mudugang o gisa.
1: Mudugang o gisa para sa ikapito.
0: Ang kasagaran na na kay... Kuhan Mangod, ilan ang sisyon na nun niya? Mayor magbuot? Dili, oy. Pwede.
1: Pwede.
0: Kasi anak, iksoon. Anak sa kapitan, pwede.
1: Anak sa kapitan ba? Or
0: depende,
1: sa
0: depende
1: kapitan.
0: Na.
1: Depende silang kuwan. Kay,
0: okay, namatay man.
1: Consuelo, maguna partner. Basta ingon
3: na.
0: Consuelo di Bubu.
1: Consuelo. Ingon na partner.
0: Okay na po.
1: Murag nawa ito. At least kaya itong.
0: Ato ta sa imong gingon kay Bohol man to. Ato itong isgutan, kayakay.
1: Nakadungog ko partner ba?
0: Nakadungog ka.
1: Wala ko sa order.
0: Pero na ay... Klarohan na. Lilisod mag unang mayroon kang nakadungog.
1: Tinood na, tinood.
0: Legit na imong nadunggan.
1: Legit.
0: Kay lisod kayo o...
1: Class A ni Class A.
0: Dili tamag si Maniguro dire kay... Tingog biya ni sa katawan. Mauwaw ta ni Sir Peter.
1: Kisa Peter. Kisa ka Peter.
0: Peter Dublas. Mauwaw ta. O delisyor ni ato ang mga isgutan din eh.
1: Partner, dili ko mo istorya o diri sa kanginan o delisyor. Kay nagdatas tingog sa katawan.
0: Ako lang iklaro kay delikado ta ni maipita. Sa to imong
1: iklaro ni mo nga ang buhatan sa
0: buhatan.
1: National Niya. Giordiran sa Malacañan nga paimbestigahan ang palpak nga proyekto sa Niya diha sa Kayakay Mabini.
0: Ang Malacañang ang mao ni order.
1: Gikan sa taas.
0: Nauwawan man gud si PDDM atong higayon na kay nagturn over si Jaro. Order
1: partner. Pero ako,
0: sa taas.
1: Ang ako ba pagkadungog nako sa maong news, kayong ko nga, nganong niya man maoy giordiran nga, sila ilahaman ang trabaho. Sila na mo investigar sa ilang palpak na trabaho.
0: Siyempre, para dali ang pag-imbisig, kaya kahibalo naman sila mismo.
1: Naibaw na sila sa tupa.
0: Kahibalo na sila.
1: Naibaw na sila solusyon.
0: Kahibalo na sila nga palpak. So dali ra kayo pagamaan lang report. Mauni ang resulta sa among imbisigasyon. Kaya kung lain ni mong paimbisigahon, madugay pa, magsige pagpangutana, kinsay kontraktor ani.
1: Sugod sa uno.
0: Dugay kayo. Pero kung niya mismo ang mag-imbisiga,
1: solusyon na yun. One week pa, solusyon na yun.
0: Layo ako ng one week. Ilahan ko ng project ni kay balugin sila sa mga pangitabo niya.
1: Pero ang pangutana na ko.
0: Kung sa may, pangutana ni
1: sila mo. Sila may ilahaman ang project. Sa ito pa sila, ka-investigar silang kagalingon.
0: Ay, siyempre! Oh, ano ba eh?
1: Na, niya, hinumdumi partner nga, walay, dili, siyempre, ikaw ka-investigar silang kagalingon, dili, yun na na mo ipahamak.
0: Ay, ano ba eh? Mauna pinakanindot.
1: Oh. Luwas ko na, sige.
0: Luwas, musikat pa ang niya.
1: Oh.
0: Ano?
1: Musikat.
0: Kaya, ato na siyang ima-ima yun. Ang niya dire sa Buhol is lokal na dire.
1: Lokal. De, pero national ni
0: national. Lagi, ang gisugo nga mga gikan Central Office National. Pero ang panghitabo na dire sa lokal sa probinsya sa Buhol. Karon. So ang nag-imbisiga dito sa taas. So siyempre ikaw national gisugo ka, gusto jud kang musikat. Gusto jud kang musikat. So
1: okay man, okay.
0: Ipito ni mo gyud, imo yung i-collateral damage sung mga engineer nga naa dire. Sa pakialam ni mo.
1: Makaluluoy na.
0: Ay, mao man kita. Gano man pong nagilang kita mangan.
1: Dili ko
0: masugot. Mao mahita mo kasi di mo sugot.
1: Oh, unya karon kay og tinuod na nga ang gatrabaho ana mga mag-uuma. Ay, kung ignag mga mag-uuma mo, ilang silota.
0: Mag-uuma, pero kontrolado, under man na sa niya po, engineer sa niya.
1: Oh.
0: Siyempre, ikaw nasyonal, naka sa nasyonal.
1: Ang
0: siyempre,
1: problema.
0: Siyempre, ipito ni Doot, yun doon mo. Uso partner. Na naroon, partner. Oh, kuratiral damit sa uso
1: ang problema,
0: na na.
1: Ang problema ato, partner, o katong engineer ato, casual rato gi-hire sa niya.
0: Ay, adili. May tamang casual.
1: Uy na, naa, partner. Sige na sila gi-hire of casual.
0: E di sa hapon niya, nga nung aman niya tarong ha. Ang nga hirapon na niya.
1: Kanya, Dayog, job order.
0: Ako ano, pabayron pa.
1: Ha?
0: Pabayron pa.
1: Kisa may pabayron.
0: Kaya sa tinood lang, 15 daghan ng sindikato sa niya, na puro sindikato na halos niya.
1: Kisa may imong pabayron.
0: Katong engineer, katong.
1: Oh, nga nung engineer man nga, imong pabayron nga, igor ang makanisunod sa ilang plano.
0: Nasunod sa plano. Nasunod sa plano nga. Nangaguba ng mga
1: under the bunal rapog ka sa imuhang superior.
0: Mao gani. Kanang hidire, damay na sila tanan. Damay tanan. Siyempre, uga ko ito sa nasyonal ko, pasikat yun ko. Impas yun mo tanan diha.
1: Impas yun.
0: Impas. Kainumdum ka.
1: Ipit.
0: Kainumdum ka sa Mindanao di Habitao, engineer sa niya. Gipusin. Patay.
1: Ay ngano ayo na po ayo na po debutan ng pusil kay imbis kay mukaon pagani na
0: ngano man yamang gibulgar ang mga panghitabo dito
1: ang anomalya
0: ang anomalya daghan man kay nasagasaan na patay
1: sa to pa katong ginansya ato gikuhaan na to gamay para gi suhol
0: so mao na nga ang national good mo imbis ya kato yung taas siyempre og ikaw head of office.
1: So ang gikan yun sa niya, administrator?
0: Ikaw nga naag yun sa taas ng ranggo. Andi na kainin mo nang nasa obos. Sigurado, lubat-lubatan na ang mga taga niya rin sa Buhol.
1: Delikado.
0: Mirisi rapod.
1: Asay mirisi ang?
0: Angay rapod na nila. Kung panang, sainan biya ka, kada kung kauwaw ato sa presidente, nagtunubir ka ron pagkaugma. Tua,
1: na
0: viral social media palpak
1: nakuha na so na gabok
0: kanan pang halos politiko na damay pasang atong gobernador hasta pang mayo
1: hasta looyas ato mga local official
0: ang hayahay kayo ang vlogger kay perting sikata
1: nagviral may pag kita una ni vlog ato
0: pa na diha dapat lang pero para na delikado po na siya duhay iguana
1: damay mangani si
0: pwede po na siyang naay kabirap.
1: Posible.
0: Kung pananglit, ang ilaha bitawang negosasyon may abot na sa taas. Gitawag og kay matod pa sa uban ha. Ang ato kunong panggobyerno karon kay nasudlan og sindikato.
1: Unsa may buot pasabot og sindikato?
0: Buot pasabot? Ay sindikato ba? Unsaon pag pagawas ang kwarta? So kung involved po ang taas, sigurado yun po kang naikubirap kayo. Mukhang tama po to. Mukhang tama to.
1: Tira piririrada. Kanang pagpagawa sa kwarta partner, daghag ma-involve. Ano, dili na usar ka tao.
0: Mauna nga, duhara diha ang resulta. Pwedeng muingon ta nga, magduda ang mga tao, kay niya to niya rago ng imbisiga, naikabirap. Pwede.
1: Posible po nga i-collateral damage.
0: Pero kung dili, yun, involve tong taas, sigurado yun, haros.
1: Murag haros kamunggay.
0: Haros kamunggay. Maura ginang duha ang mahitabo ana. Pero nagtuo ko nga muraog kwan kining wala kaabot kanya-kanya magunag diskarte. Kanya-kanya diskarte na.
1: Nablakan na.
0: Basig diri na ilang diskarte.
1: Pero di kay ang order gikan ko sa national. Gikan
0: diba,
1: sa
0: ang diskarte ba unsaon nga maka makasapi ka, pwede og dire ra sa imong lokal.
1: Lokal ra.
0: Oh.
1: So kana og sa lokal ra, mo na gingon ni mog haros yun na lang.
0: Pero ang budget man gud is gikan man pud sa taas nasyonal.
1: No lagi, ang budget gikan sa nasyonal. Gihagbong man adire sa lokal kasi sila may ga-implement
0: kay base sa kay base sa investigasyon sa Senado. Ang nagsugod tong corruption sa flood control, gikan man gyud sa DBM. Gikan sa GAA.
1: Pero kana pa dili man bilong sa flood control kanang projects niya.
0: Oh, so di mo wa pa siguro og dito pod nagsugod. Sa national gyud.
1: Og dito gasugod di mo na yo.
0: Gikan man gyud na GAA man asa man tanan
1: kay. Aros gyapon.
0: Oh, mana nga tinuod mangaling na imong giingon.
1: Tanaw
0: na to, kung sa'y mahitabo.
3: Kini nga Sibya, usa ka binairan. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.
4: 102.3 Time Check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
4: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
6: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003 Series of 2026. See posters and print ads for details.
7: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga, ang akong energy, gikan sa buntag, paingon sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3! Dili ko believe!
8: Is your air conditioner struggling to keep you cool? Are your refrigerators and chillers not performing at their best? Call Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services for all your residential, office, and commercial HVAC needs. We're your one-stop shop for everything air conditioning and refrigeration. We offer a wide range of services, including installation and dismantling, cleaning and maintenance, free on charging, checkups, repairs for air conditioners, refrigerators, and chillers. No worries. We'll get it running like new. Call us today at 0951-500-2383 or visit our Facebook page, Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services, located at CPG North Avenue, Taloto, Tagbilaran City. Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services. Cooling comfort.
9: Reliable care.
6: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion.
5: Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
9: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. It helps me feel relief from stress, it refreshes me throughout the day, and helps me recover from all the busyness. It seriously gets me through my hectic schedule and keeps me going. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
10: Leo Revita Salon Hair and Spa offers 30 to 50% discounts in all major hair services and more. Hair rebond, hair color, balayage, hair treatments like cellophane treatment, Brazilian blowout, eyelashes, manicure and pedicure. Available now at Leo Revita Salon DYRD branch, located at ground floor DYRD building. Also available at Leo Revita CPG branch, located at corner Maria Clara Street CPG Avenue, in front of Bohol Cultural Center. Always ready to serve you. Basta Leo, hamloy kaayo.

0: plus, plus, plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
4: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
5: Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kits.
6: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu. Cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant. Commercial Center, CPG North Avenue, Taluto District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
7: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.
8: Kung tanan, buhaton para sa pamilya. Yan ang sa pagpangita o tambal sa pisan-asang butika raman.
9: Pharmacy.
8: Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
9: Pagpagaling ng Pilipinas.
8: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
10: DTX 500.
11: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. A dati, mataas ang sugar ko.
12: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
11: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
12: Okay.
10: DTX 500.
11: Sinukan ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
10: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
13: Ang

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: The verdict is in. The Bulalana Radio audience have once again spoken.
2: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
1: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
2: Sa among mga kakiss,
1: sa mga kabarangayan,
3: number one,
2: kalungsuran,
3: number one,
1: and in the city of Tagbilaran,
3: number one.
1: Thank you for making us number one. The number one hit music station,
4: Kiss FM. Good morning, Kiss.
5: The new Kiss FM 102.3 is 8:42 in the morning, mga ka-Kiss. It is Thursday. Today is August 13, 2026. Ay kalimot, mga ka-Kiss, ha? On August 14, karong Friday na ni. Yes, karong Friday na in celebration sa ilang fiesta diha sa Dawis. So tara mga taga-Tutulan Dawis diha. Atong SK and Barangay Council diha. Salamat guys sa pagbaminaw. And doon na tayo fiesta party, ana, karong Friday. At around 8 in the evening, mga ka-Kiss, magsugod na siya. So, let's party and let's enjoy. Let's celebrate your fiesta diha sa Tutulan Dawis together with DJ Ran and DJ Mars One. Atong makauban, ana. And also powered by EVC Lights and Sound. O, mauna itong makauban, na. And to Sir Vic Pantillo, good morning. And sa tanang mga crews and DJs sa EVC Lights and Sound. Ay kalimot sad August 15, mga ka-Kiss, Barangay Kantaungon, Loon, Bohol, para sa fiesta parties ani together with Nigel Vegas and MC Ken, atong makauban na. And salamat kayo sa atong SK chairman da, Sir Emerito Aguilar or Emerito Junior Aguilar. Salamat kayo sa tanang mga taga Barangay Kantaungon, SK officials and Barangay Council. Salamat niyo tanan niya and see you on August 15. And August 16, mga ka-Kiss, arisada sa Santa Fe Albor para sa ilang galon dragging and party. And doble sa niya, doon na niya activity, ani, galon dragging, itong mga sound system. And also doon na niya party after aning galon dragging. Yes, there sa may Santa Filomena, Filomena niya, no? Santa Filomena Alborquerque, Bohol. Yes, at ang mga ka-Kiss na doon niya. Kira-Kiss na karong August 16. So, hi day sa tanang mga taga-Kalape, Butika ng Bayan. At ang mga ka-Kiss na doon niya. Ganaminaw karon. And good morning sa ato mga ka-Kiss niya. Si Marlon Delusa, si Kagawad Marlon Delusa, to Ati Maymay, sa tanang mga taga-Balustor sa Manga. And to Ati Grace Trumpeta Labi. Salamat guys sa pagpaminaw ni Ate Grace Day and also ni Mitchie Grace Maninantan. Ni Mitch Maninantan diha sa Barangay Manga. Good morning sa ato mga ka-Kiss nato diha. Sa tara mga listeners nato diha sa Pasunangka Restaurant Payag and also diha po sa may Sayas nga naminaw sa karong mga orasa. Ato mga ka-Kiss diri sa Shoppers Mart, Justicore Building, sa tara mga taga Unitop and Unicity. And diha sa Novo Jeans, sa W69 Sports Apparel at bang na siya sa may BIT. Yes, at ang mga ka-Kiss na ito diha, akilid sa BIT. At ang mga listeners na ito diha, mga frontliners nga naminaw sa garon, mga guard on duty, at ang mga doctors, nurses, and at ang mga drivers ng biyahe karong mga orasa, ang big ganunay. So, at ang mga taga-Daos, Central Market, and Cogon Terminal, sa Cogon Public Market, diya sa Dao Integrated Bus Terminal. Ato mga ka-Kiss na ito diya. Good morning, diyan tanan. 8:45 is a good morning Kiss on a Thursday.

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman.
3: Pharmacy.
2: Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan ng generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
3: Pagapagpagaling ng Pilipinas.
4: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
6: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
7: Ang ato ang health tips karon alang sa mga gipang arthritis o sa mga pinangga na to nga dili gusto mag-arthritis. Ayan, dapat may bawaan ninyo ni unsay mga natural nga mga pamaagi nga atong buhaton para layo ta sa mga arthritis. Kay ang pain baya, no? Sakit kayo. Labi na kanang mga bukto nato nga di na maisa, no? Kanang mga balakang nato nga astang sakitan na itul idritso, na ay mga sekreto na ato ang isgutan karon. Ang arthritis ug ang importante nga mag fresh juices ta. Ato ang tun-an unsa ang mga fresh juices nga makatabang sa mga arthritis. Hisgutan nato ning mga fresh juices kada adlaw. Mag-inom kaniini kung nakay arthritis duha ka baso kada adlaw kaning beets, carrots, celery ug parsley. Kaning upat pinaga. Beets, carrots, celery ug parsley. Pwede gani butangan nimo ni siya og duga pod sa kamunggay. Ang beets, mga red beets, mapalit na to na siya diha sa mga supermarket. Dito sa bukid nun, daghan kainig mga tanom dito, plantation, red beets, labi na diha sa lantapan. Red beets, carrots, apil ang carrots, apil ang iyahang panit. Ang red beets, paniti lang siya. Unya ka ng kinsay. No, diri sa may bangkiruhan, daghan kining kinsay, pero usahay mahutdan. So, kinsay o parsley. Celery, parsley. Unta inyo nang ilista pinangga, no? Kay nga naman, ang pag-juice ni ini, pwede man po imuhan ng i-blender. Kung wala mo'y mga juicer, pwede ni i-blender pag chap-chapo ni tanan, niya butangan ninyo tunga sa basong tubig. Unya i-blender, unya pugaon, mag-inom mo ani duha ka baso kadadlaw. So, humanin mo nga ma-blender kay nimo siya, imuha siyang i-strain, no? Or sa net strainer, imo siyang ibutang sa net strainer. Okay? So para napoy mga sapal-sapal nga mainom ginagmay. Kaya itong mga sapal-sapal niya, makatabang buto. Ayaw kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule sa mga arthritison o labi na sa mga stress kaayo, no? Labi na nga kanabitaong pagmata kapoy ang lawas, ilahanan na sa stress, o ang uban nga nasubrag ka stress, mauna nga ang uban, daghag-ngol-ngol ang lawas kay stress sa diay. Kay pag one stress, taas ang imong stress hormone, managhan pod ang imuhang inflammasyon or inflammation sa imuhang lawas. So ay kalimos pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule kung nagibati, buntag o tuhapon ang pag-inom. Huwag ang tambal sa stress number one, ang pagbasag yun kada adlaw. Unya, pag wala na nagibati, mga pinanggala, mag-inom mo isa o duha capsule human pa ni hapon para nga pagkaugma, gaan ang pagpaminaw, gaan ang paminaw sa lawas, layo

0: And healing will follow. Magisgot ka og kaayuhan sa balatian, pero wala kay kalinaw. Puro ka kay ubos, kasubo. Ayaw pag-expect na dali ka maulian or maulian. So ang pinaka-the best, pangita ang purpose. Ang purpose sa imong kinabuhi, ang kalinaw, pangita apod mga binangga, para nga dali maulian. Taigong time mga binangga, I hope inyo ning share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga binangga. This is Dr. Bri Palange, magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength as you choose health each day.
1: Basta healthy, happy!
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
0: Makabuhay Day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18, sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19, sa Poblacion 2, Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Osbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2, Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kits.

0: Be part of the 2026 B Grand Bahal International Marathon, the Sandugo Run, on August 30, 2026 at the B Grand International Convention Center, Panglao, Bahal's biggest marathon event. The 2026 B Grand Bahal International Marathon,
1: the Sandugo Run,
0: powered by GU Energy PH, a World Athletics accredited event in cooperation with the Association of International Marathons. It's also brought to you by Poncho, Tagbilaran, Ocean Jet, Bahal Wakeboarding, Ads and Prince Republic, Xiaomi, Save and Earn, Nature Spray, Official Bottled Water Partner, Panglao, Regent's Park, The Monkey Bar, by Chef Jenzel, Izakaya Umiriku Alona, Shop, Colors Photo, Ochoco Law, Taxation Law, and Corporate Law, Panda Tea Garden, Carmen's Best, Masahe de Bohol, Skin Consultant Clinic, Bohol Bee Farm Ice Cream, RC Lucky Graphics, Seafront, Sepo Grill and Restaurant, Wow Fireworks, Bohol, Nua Thai, Val Anthony Construction, Southern Star, Bus Transit Incorporated, Marcella Ice Plant, Mad Monkey Panglao Hostel, Tagbilaran Community Hospital, Bluegrass Project, and Antuanga Prime Bespo, Destination Weddings, Aroma Bakery, Lola Lilius, Homemade Specialties, Megatech PA, GNC Rental, and Event Services Bohol, DRC Audiovisual, Bohol Ice Plant, Ice to Go, Leonardo Distributors, Incorporated, Altura's Home and Fashion Department Store, Altura Supermarket, Smart Communications Incorporated, Governor Aris Aumentado, the Provincial Youth Development Office, Congresswoman Vanvan Aumentado, Congressman John Jisnil Babaya, Mayor Boy Arcai, Mayor Miriam Sumailo, Mayor Jane Yang, Mayor Mark Louis Munungol, Mayor Manjo Lim, official media partners, The Bohol Chronicle, DYRDAM, Ang Kasaligan, and the new KISS FM 102.3, the B Grand Bohol International Marathon. The Sandugo Run. Be there.
2: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap nga siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Anne.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
6: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
7: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: As one
7: homie,
8: mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Niwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong sa imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jug ko nga. Laon niya. Diba sa luya, Jude? Matamray ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direk ko bilib!
9: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, piyesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Noy, dugon ko yung bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: TJX 500.
14: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
13: DTX 500.
15: Pabali sa mga butika.
16: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan. Maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
17: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Bye.

0: swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik mo nang ako day gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin
3: Going on a date or want to glam up for an event or simply just want to look better and feel good about yourself, drop by at Jay's Barber and Beauty Parlor. Offers haircut for men and women, hair color, hair rebond, Brazilian hair treatment, massage, manicure, pedicure, and more. We are located at Upper Belderol Street, Tagbilaran City, fronting Kogon Commercial. Call us at 411-4203 or like our Facebook page. Para musamot ka guapa ug guapo si ate ug kuya ug mubata si mama ug papa. Ato na sa Jay's Barber and Beauty Parlor.
4: The verdict is in. The Buholana radio audience have once again spoken.
3: KISS FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
4: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
3: Sa among mga kakiss,
4: sa mga kabarangayan,
5: number one,
3: kalungsuran,
5: number one,
4: and in the city of Tagbilaran,
5: number one.
4: Thank you for making us number one.

Ang kalimot mga produkto sa EXL makabuhay niya kung mapalit siya ng mga suking butika o dirisa sa itong radio station sa KISS 1023, Binting Street, Tagbilaran City. O ay kalimot niya ay karong Agosto 18-19. Adunay EXL Health and Wellness Caravan, Agosto 18, adto kini mahitabo sa Barangay Ubuhan Covered Court. Anaa din ha sila si Doc Bry Balangi o si Lady Batod and Makabuhay Team. O niya Agosto 19, adto sad ni sila sa Poblacion 2 Gymnasium. Ang EXL Health and Wellness Caravan. So, unsa man ang inyong mga gipang bate din na ay kalimot sa pag-adto ng mga pizza Agosto 18-19, kauban usab ang EXL Health and Wellness Team na si Doc Bry o si Lady Batod. Ang atong oras, alas 9:50 sa KISS FM.

0: Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus na atay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kids, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Osbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kids.
1: Wednesday!

0: going on a date or want to glam up for an event or simply just want to look better and feel good about yourself, drop by at Jay's Barber and Beauty Parlor. Offers haircut for men and women, hair color, hair rebond, Brazilian hair treatment, massage, manicure, pedicure, and more. We are located at Upper Belderol Street, Tagbilaran City, fronting Kogon Commercial. Call us at 411-4203 or like our Facebook page. Para musamot ka guapa o guapo si ate o kuya, o mubata si mama o papa. Ato na sa Jay's Barber and Beauty Parlor.
1: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sa...
0: Beauty is a right, not a privilege. So be beautiful beyond measure today at Beauty and Beyond. With high-quality services and affordable prices like facial, laser, glutathione drips, slimming procedures, nails, whitening procedures, eyelash extensions, and many more. Visit us at the fourth floor of Alturas Mall, Tagbilaran City, or like us on Facebook, Beauty and Beyond, Bohol, where beauty is affordable.
4: Ako dahil si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Ngunang ako dahil gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas busa. Ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tana.
5: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hubo!

0: Ang atuang topic karon mga pinangga mahitungod sa food and energy. Pagkaon o kalagsik or enerhiya. Nakabantay mo mga pinangga nga humanta usahay mo kaon, no? Mubati tag aktibo, alerto, energetic, pero naiuban nga mga time nga human atong kaon, murag katugon ta, bugat atong paminaw unya, hinay kaayo ang paminaw sa tuang huna-huna. Usa sa mga reasons ana mga pinaka or one reason is that ang atong pagkaon manggod na na siya direkta nga makapaapekto sa unsang paagi nga ato ang lawas mo produce sa energy o mo gamit sa energy. So magbase ang paggamit sa energy sa atong lawas o sa pagpagawas or paggamit sa ato ang lawas sa energy depende na siya sa imong gikaon pod mga pinangga. Sa panahon ta mo kaon ang ato ang gitawag panggaling sa ato ang tiyan, sa ato ang lawas, digestive system. Iyahan ang gitaddad ang ato ang mga pagkaon, no? Gikan pa sa ato ang pag-usap, pagkaon, labi na kining gitawag nga carbohydrates, no? Gikan sa kanon, gikan sa mga tinapay, ugupan pa nga mga pagkaon nga rich in carbohydrates. Iyahan na siyang taddaron or galingon nga mahimo siyang glucose. When we say glucose, nagpasabot nga type of sugar na siya, asukal. Ignore lang nato nga mo travel na siya sa atuang dugo og mutabang na siya sa atuang lawas, isa sa mga gikinahanglan or kakuhaan og energy sa atuang lawas tungod kay daghan man ang mga klasik-klasing kakuhaan og enerhiya ang atong lawas, dili lang man ang glucose. So pero ang glucose usa na siya sa mga pinaka main sources of energy. Og moingon ganita nga gikinahanglan siya para sa tong enerhiya, mura na siya og gasolina or krudo baron or fuel para nga ang atong selula, especially ang atong utok o ang atong muscle mo function pag-ayo. Ang ato ang dugo pinangga, nagdala ni siya, nagbit-bit ni siya sa glucose o kaning asukal na to. Paingon sa nagkalain-laing parte sa tuang lawas. Unya, natay gitawag hormone, no? Ato rin isgutan sa series na to, sa uban o miagi na to nga lektura, nga napoy hormone nga gitawag insulin. Mauni siya mutabang sa pagpalihok ni glucose o sa tong asukal, gikan sa dugo, paingon sa selula. Okay? Ang insulin na to, hormone man ni siya, no? Katong giingon ni siya nga o sa chemical messenger nga ginaproduce sa tuang lawas. Gihimo ni siya mainly diha sa tuang lapay or pancreas. Isipa nga ang insulin, mao na siya ang susi, okay? Nga mutabang pag-abli sa pultahan sa tuang mga selula. Para si glucose or si asukal sa tuang dugo, makasulod sa tuang mga selula, unya maggamit para mahimong enerhiya, energy. But not all foods affect our blood sugar in the same way. Bantayan nato na. Nga dili tanan nga pagkaon makapaapekto sa tuang blood sugar nga pareho sila nga pagkaapekta. But pasabot kung mukaon ka og pagkaon na klase nga highly processed food. No, moingon ganitag highly processed food. Mga pagkaon na nga dako na kaayong pagkausap. Nga halos di na matawag og natural. No, panahon nga gi-manufacture na siya kay daghan na kaayong pagkausap, kapila na giinit unya. Daghan pagyud kaayong gi dugang nga mga kemikales. Dili na siya healthy. Ang uban ana gidungagan pag yunaog daghang asukal para lami kaonon. Bisag daghan na kaayo siya asin, di kay nimo siya makuan ang asin tungod kay daghang asukar. Unya, daghan pag yun ang refined nga flour gidugang, asin, unhealthy fats, flavoring, preservatives, og ubang additives. For example, ang soft drinks, candies, mga cakes, mga donuts, sweetened drinks, cookies, sugary cereals, and many highly refined snack foods. Ang uban ani nga mga pagkaon, dali ra kaayo siya ma-digest. Tungod kay gipangtangtang na ang uban nga mga cofactors nga mga sustansya, ang uban nga mga fiber, gipangtangtang na nga pagkaon ni mo ana pinangga, mo pa-spike sa dayon sa imuhang blood sugar level. mo na nga uban nga mga highly processed pagkaon mo addictive. Hala, lami ani oy. Lami kaayo siya. Pag tan-aw nimo nga addictive kaayo, shoot up din na dayon sa imong sugar, mailhan nimo nga grabe siya ka-refine. Kaya after 1 hour or after human nimo kaon, no, pagkaon nimo lami kaayo, primero, ah, murakag na-addict, murakag na ano, lami kayong paminaw. Pero human nimo ni kaon, hala, murakag katugon. Hala, pag human nimo kaon, irritable ka. Hala, pag human nimo kaon, mawala imong focus kaayo nga, tapulan na ka. Magsige na lang ka scroll-scroll, magsige na lang ka og mga tanaw social media, usa sa mga ilhanan nga unhealthy or highly processed kayo ang imuhang pagkaon. So, bantay yun na nga pagbati, ha? Kakanabito ang hastang lamia sa imuhang bati sa imong paminaw. Only after 30 minutes to 1 hour, mura naman kag nabanhod na imong huna-huna, gikapoy naman ka, mura kag katulugon. Kana nga pagbati tungod kay ang lawas nimo nag-release na siya og insulin, og labi na ang glucose level nimo nagsugod og kababa na. Kana bitong lami kay mong paminaw sa human nimo kaon, kana bitong murag asang lami ajud kaayo. Pero mailhan nato na nga healthy na nga pagkalami nga paminaw basta mo sustain na siya 4 to 6 hours nga kanindot nga pagbati nga feelings. Makaingon ka healthy to ay mong gikaon. Pero after 30 minutes or after ni mo humagkaon, katugon na ka, bugat imong paminaw, labi na kini ha, bantayan ni ha. Katugon, unya irritable, unya after 1 hour, 2 hours, especially after 2 hours, bantayin ni. Gutom mo na po kagbalik, aba, mo na yung gitawag, nag-crush na ang imong energy, nagkahagba na ang imong energy. Nga naman, highly processed ang imong gikaon, unya pag highly processed manggod, wala bina kung walay fiber na gyud kaayo, daghang asukal imong gikaon, mga pinanga, mga unsa pay gipambutang ang mahitabo, ang imong lawas, ang imong pancreas mo pagawas og daghang insulin. No, para dili madaot ang imong lawas tungod sa kadaghang asukar, mao na mo pagawas po sig daghang insulin. Tungod kay daghan po diyang napagawas, kay giatbangan po niyang kadaghan sa sugar, mao po na nga ma-crash ka, murag eroplano ba nga nag-crash ka. Mailhan nimo na siya, kapoy imong lawas, bugat imong abaga, irritable ka, katugon ka, og hanap imong mata. That is why the goal is not simply to eat food that makes us feel full. Kanabitang basta mabusog lang ka ayaw, mag-practice yun ta. Nga ang pinaka-goal na to, ang better goal yun is, kanang steady ba ang imong energy, inanay, no? O niya, sustaining ang energy. Maabot siya upat ka oras, unom ka oras, nga dili ka dali gutomon, dili ka irritable, dili mo hanap ang imong mata. Kaya ang carbohydrates pinangga, gitawag yun na siya nga as a major source of energy. Pinaka-major na siya nga giginahanglan nimo nga source sa energy. Gikan sa rice, gikan sa bread, tinapay, gikan sa mais, patatas, kamote, prutas, napo na siya carbohydrates, oatmeal, mga oats, pasta, cereals, and other grains.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay ania na ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa pa-premyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: Kaya, it's Elma Kumay.
2: Basta healthy, happy!
0: Ang carbohydrates dili na siya automatically bad. Ang importante, unsa nga klase nga carbohydrate ang imong gikaon? Unya, tama ba nga kombinasyon ang imong gikaon para nga dili pud sa dali mag-spike? Dili sa dali makapakurat sa ato ang lawas? Hinumduman nato nga diha sa pagkaon, ang regular gyud nga principle matag buntag eat like a king. Kaon jud kag insaktong pagkaon kanang busog na kainsaktong mga protina, nakainsaktong mga fats, carbohydrates, mga prutas ba imong isabay or mga vegetables ba, kung ma-maintain nimo na siya, mas nindot ang imong energy tibok adlaw. Unya, i-apply nimo ang prinsipyo sa pag-exercise, prinsipyo sa insaktong tubig nga pag-inom, insaktong tulog, tungod kay daghan kaayong dili ganahan mamahaw manggod, tungod kay wa pa mahilisan kaayo anang gabi-i. Unya, mo na sila dili sila mukaon og heavy sa buntag. Ang problema kay dito man ka mamawi og kaon sa hapon pod sa gabi eh. Moabot ang time pag ingana ang maintain sa imuhang lifestyle nga magabi ira ka mubawi sa buntag dili. Mahibaw-an nimo nga medyo apektado na imong lawas kay ngano man magsugo na dayon og taas ang imong blood pressure, dako ang imuhang tiyan, mga batang. Unya, irritable ka, dali ka mahiubos, dali ka ma-anxiety, dali ka ma-depress, labi na kining dali ka malimtanon. So sa morning, yun dapat ang insaktong kaon, tama-tama diya sa udto, unya sa gabi, soft diet na lang. Importante, inigmata nimo sa buntag, gaan imong paminaw, unya makapamahaw kag insakto, maunay kalainan pinanga. Nga healthy bang imong pagkaon, o healthy bang imong kondisyon, para energetic ra gyud ta nga bisag namahaw tag insakto para dili ta katugon human ta og kaon kinahanglan lakaw-lakaw natay time nga nag-exercise natay time magbaklay og labi na sayo matulog para dili kapoy ang lawas human og dakong pamahaw. So ang uban nag-skip sa breakfast, ang uban ginagmay ra kaonon sa breakfast pero okay na siya kay lami imong paminaw, tinuod man gyud pod lami imong paminaw basta kapi-kapi lang ka sa buntag, okay man. Pero dili gyud na siya ang pinaka-regular nga lifestyle dapat. Makita nimo na siya nga lifestyle. Magsugod na gani nga dili kaayo ka ka-manage sa imuhang stress o sa imuhang laboratory nimo. But pasabot, kailangan nato magtuo na gyud sa regular o proper healthy lifestyle. Nay health tips pinangga ha. Unsan ako pagabaludok nga akong pamahaw, healthy combination to. So, usa sa mga ilhanan ana basta ang imuhang kabusog moabot og 4 to 6 ka mga oras. Unya steady ang imuhang kondisyon, ang kaabtik nga moabot og 4-6 ka oras gihapon ang imuhang kondisyon sa imong utok. Di nato na makover din he. Basta usa na sa mga hint or tips nga unsaon nato gyud, natay direksyon sa ato ang pagtuon sa ato mga pagkaon para natay insaktong enerhiya matag-adlaw. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. Take 1 or 2 or 3 capsules before matulog or human panihapon. Kung medyo overweight ta, dakong tao ta, taas tang tao, pwede 2-3 ka capsule ang inumon sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nganong kinahanglan nato adlaw-adlaw og mga nutritional support? Kay matag-adlaw ang atong lawas nagagamit og kusog, nagatubang taog stress o nagtrabaho sa normal nga pag-repair o recovery sa cells o tissues. Ang recovery dili lamang human sa sakit. Adlaw-adlaw kini nga proseso sa lawas. Sama sa Chalcones nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, Mga natural plant compounds nga gitun-an tungod sa ilang antioxidant o anti-inflammatory potential. Giresearch kini alang sa posibleng suporta sa mga kondisyon nga may kalabutan sa inflammasyon o oxidative stress sama sa joint inflammation, diabetes, cardiovascular problems o protection sa atong brain o nerve cells mga pinaga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaapon na siya'y andrographolide. Gitun-an tungod sa potential niini sa pagsuporta sa normal immune response o respiratory wellness. Ang flavonoids o polyphenols makatabang sa antioxidant protection, samtang ang vitamin C o B complex mo suporta sa normal immune function, collagen formation, tissue repair o iron absorption para sa adlaw-adlaw nga kusog, recovery o healthy longevity. EXL Makabuhay Plus, daily nutritional support for a stronger, more active and healthier life. Pahibalo, pahibalo, pahibalo mga pinangga, labi na sa mga tag-as kay BP, naisakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke o taas kay risgo nga ma-stroke. O niya, medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para the best kaayo ang epekto o dalita maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani mga pinangga. Kanang mga huot sa dughan nga kanang paatakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang. Duha, tutulo ka kapsula, bisag duha, mawala na mga pinangga. Sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pa gani, diabetes, patagani mga pinangga. Unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake o duulta nga ma-stroke simba ko lang. Stroke patients na to, nga human nakainom sila, EXL, Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilang mga bukton, nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon para maangko na to ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw. As we close our topic mga pinangga, let us remember the simple truth. Difficult times are part of life, but they do not have to determine the rest of our life. Moagi gyud tag mga kalisod, pero dapat dili na siya maoy mahimong modetermine nga mao na lang gyud ing ana ang tibok natong kinabuhi. Kinahanglan ta og enerhiya, kinahanglan ta og kusog, kinahanglan ta og determinasyon nga mobakod tagikan sa pagkatumba. Kinahanglan nga i-practice nato og mo tuunta pagdawat kun unsay nahitabo. I-focus nato kun unsay atong makontrol. Unya dapat magpabilintang connected sa atong family, sa atong mga friends, sa atong mga ka-churchmate, sa atong mga katrabaho. Unya atimanon nato ang atong mga panglawas. Og gunit yuda unsay atong paglaom og katuyuan.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy.

0: sureka.
1: Oy, nakainom na ba mo? Nagka-take na ba mo og EXL Makabuhay Plus capsule? Basig wala pa ha, timan ininyo, consistency is the key. Nganong importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon o pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala o do naman pipila ra o do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para masuplayan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon mao'y tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang ino natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakauna itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo na to ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay itang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Mauna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan na to ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula, usa ka basket na na nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay anang kapsula, yes. Kaya bisag mo kaon kag usa ka kilong gulay ug imo nang usapon ug alang-alang ang pag-usap inig gawas ana sa imo kamunggay ra-

0: sa Life and Herb Nutraceutical Corporation.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Basta healthy, happy.
5: May kasabihan. The strongest tree is not the one that never meets the storm, but the one that learns to stand after every wind. Ang pinakalig-on nga kahoy dili tumakahoy nga wa makasugat og mga bagyo. Pero kadto mga kahoy nga nakakat-on pagtindog pagbarog human sa grabing hangin.

kalisod, trials, pagsulay, kinahanglan number one i-accept nato unsay nahitabo. Mao na siyang first step para makatindog tagikan sa pagkatumba. Mas makastress di ay mga pinangga kung makafocus ta ngano mang yun ni nahitabo sa ako ah, sa kadaghang mga tao nganong ako pa man, di ba? Di ay nataperminti mag-focus, pero dapat di ay mas mo-focus ta sa pangutana unsay nahimo nga kausaban aning mga panghitabo, aning mga butanga sa akong kinabuhi. Unsay nahitabo ani nga mga changes? Nakatabang ba ni sa kuha or wala makatabang? Okay lang nga mubati ta og kaguol, disappointment, kasuko og kahadlok. Normal man eh nga mga human emotions, but eventually kinahanglan atong sultihan ang atong kaugalingon. Kining nahitabo mao namang yun eh, mibati kag kahadlok, kaguol, disappointment, kalagot. Pero dapat kining nahitabo atong isultis tong kaugalingon, kailangan ko mo decide kung unsaon nako pag move forward. Move forward always. Direksyon, goal mga pinangga. Para makabarug ta, ligon ta, makabarug yun ta pinangga, kinahanglan i-focus nato kung asa ta makakontrol. Unsay atong makontrol? Panahon sa kalisdanan, mga grabing mga challenges, usahay na mga butanga, di na nato makontrol sa ato ang mga kamot, ang mga panghitabo. Di nato makontrol ang ubang decision sa ubang tao. Dili nato makontrol ang mga balatian, ang sickness, ang ekonomiya, ang mga unexpected problems, ug unsay nahitabo gahapon. Pero pwede nato makontrol ang ato ang pag-react or pag-response. Pwede ta maka-decide kung unsay buhato nato karong adlawa. Pwede ta or pwede natong pilion kung unsaon nato pag-istorya, unsay atong kaunon, unsaon nato pag-manage sa atong mga time. Kinsa ato ang duulan nga makatabang sa atong problema? Number one, of course, ang Ginoo, kay nag-offer ang Ginoo og tabang. Pangayon atong tabang sa Ginoo. Ug unsa ang mga steps nga kinahanglan natong lakangan para masulbad ang mga problema? Instead of repeatedly asking what if basig na ay mahimong daotan sa kuha. What if basig masudlan kong bakukang bakukang akong utok. What if makuan ako siya? Ayaw. Dapat ipangutana na tustong kagalingon unsay mga isa kabutang, bisag isa kabutang nga useful, makatabang kayo nga pwede na kubuhaton karong adlawa. Ang word for today, mga pinangga, Isaiah 41 verse 10. Fear thou not, for I am with thee. Ayaw kahadlok, ingon ang Ginoo, sa mga taong misalig sa iya. Ayaw kahadlok, kay ako naa uban nimo. Ayaw kadismaya, kay ako imong Dios. Usahay mga pinangga, dili tangtangon dayon sa Ginoo ato mga problema. Pero pwede siya muhatag na kusog. Pwede ang Dios, pwede ang Ginoo muhatag na wisdom, patience, og kaisog while na-experience ta sa mga problema. Nanay purpose tanan pinangga. Ang pagbarog nato mga pinangga sa tong kinabuhi nga ligon, dili ta dali ma-depress, dili ta dali matumba, kung matumba man, makatindog ta dayon. Ang paggaligon wala nagpasabot nga dili na takapuyon. Ang paggalig-on wa nagpasabot nga di ta madiskoryo, madiscourage. Ang paggalig-on wa nagpasabot nga di ta masakitan. Ang paggalig-on nagpasabot nga kung matumba ta, madismaya ba ta, kinahanglan mo cut-on ta, mo learn ta. Then pangitaon nato kung asa ta maulian, maayo sa itong mga balatian, maayo sa itong mga past experiences. Mo adjust ta, mo continue ta moving forward mga pinangga. This is Doc Bri Palange reminding you, difficult times may bend us, mubawg sa tua, mupatumba na to, but they do not have to break us. Keep moving forward, keep believing, and never lose hope. May God

0: give you strength when you are weak, peace when you are troubled, and wisdom in every challenge. With blessings, stay healthy, stay hopeful, and stay resilient.
1: Basta healthy, happy!
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Makabuhay Day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18, sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19, sa Poblacion 2, Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kids, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court o sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kids.
7: And ayaw kalimot ang EXL Makabuhay products ay inyo nang mapalit diri sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building 56, Binting Street, Tagbilaran City.

Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga akong bagtok na klima. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pag-may rakaf na put mo.

0: Virginia.
1: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexido Forte!
1: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
3: Rexido Forte!
1: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: Rexido Forte!
2: Maunang diskarte na ako. Discarding bisdak na to.
3: Rexido Forte!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
9: Tiguang nako. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na. Duwa sami sa ako mga apo.
0: Let's go, Lola.
9: Bye, Mare. Unhan sa mo na kong dagan.
10: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
11: Bye!

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Basta na ay Hilanat.
2: Dapat matik. Ibay Jessic.
1: Sa Hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
2: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik, ibay Jessic.
3: Alagang Unilabian.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: Red Horse Beer. Lamian. Saklit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
9: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
10: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Naana mga bisita? Kadyot lang!
12: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
11: Naa. Bisa.

0: Chicken at Etihan is now hiring cashier with or without experience. But experience is a plus. Qualifications, 25 years old or above. Honest, hardworking, works well with others. Interested applicants may submit your resume to Chicken at Etihan, Maria Clara Street, Tagbilaran City.
1: DJX 500.
2: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika.
3: Ang Renault Max ay maliit lang, pero higit sa 3 beses na malakas ito kesa traditional fire extinguisher. Garantisadong hindi na ito kailangan ng yearly check, maintenance or refill. Pasado din ito sa standard ng Philippine Fire Code. Renault Max, stronger than fire.
4: Renault Max is now in Bohol. For orders and inquiries, contact 0910-695-7777. Available in Kogun Commercial, Pass Pharmacy, Fronting Ramiro Hospital.

0: Despacito.
1: The new Kiss FM Water 2.3, upbeat music just to widen up your, should I say, lunchtime habit? Because ang oras natin are Philippine Standard Time, we got 45 after 11 o'clock in the morning. 15 minutos, di ba, magpaniod to? Problema na po na. Ay, nako. Alam mo, 3 meals a day plus may dalawang snacks. Ang biga. Lalo pa to age, ano ka lang, ng, ano ba? Kasi di ba, nagkakagulo na naman sa Manila. Nagkakagulo na naman sila because yung umento ng suhulan eh nagkaroon pa ng temporary restraining order no ng dalawa, alam mo dalawang malalaking negosyante tapos nabigyan kaagad ng temporary restraining order yung suhul ba no staggered na gani. Tapos nagkaroon pa ng temporary restraining order. Eh talaga namang matataranta yung mga mababang uri ng manggagawa, di ba? Sa Manila. Hindi lang sa Manila. Sa Talang. Sa Pilipinas. Di ba? Maunang problema ni Papa Dax. Problema na ako. Problema ni Papa Dax. Diyan sa may MG Watch Repair Center. No, salamat dahil Papa Dax sa kape o sa biskuit. Oh, murag na isangit gamay ang itong SS eh. Balik na ko diya poon, Papa Dax again. Sa iyang pamilya, Papa Dax Galuno. Sa iyang pamilya, dagan salamat ha. Yan, diya sa may lower ground floor ng Galeria Luisa Mall. MG Watch Repair Center. Yan, ni Papa Dax. Ayun nga, naniwang si Papa Dax pero ingon siya, he's into sports. No? Oo, kaya murag nakurutan ko kahapon, ha? 6 kilos ko nung nawala sa iya ha. Pero sige lang, Papa Dax ha. Amping sa kanuna and of course sa imong pamilya. Ayan na, so segue ta. Balik ta. Staggered na galing hatag. Nagkaroon pa ng temporary restraining order. Tugod lang sa duwa. Duwa ka dagkong negosyante sa Manila.

Ay nako, mayong pagpaminaw ni Val Valdez, gikan ni Randy Santizas, Peter Nevea, hello! Uy, teka, si ano, chat sa atin si Engineer James, no? Padoon ko na silag tagbilala, naala ko na sila sa may Albor. Oo, ayan, Engineer James Daniel ng Bocolano Broadband, mayong pagpaminaw. Oo. Dentist? Ano sa itong dentist ni mo? Oh, June, dentist ni Julaine. Ano, naniwang siya, kailangan na siya yung braces. Ayan, Engineer James Daniel. Ay, oo nga ah. Meron ng sariling channel ang DYRD sa San Miguel Cable TV. Sa may hagna, no? Wala na siya kuan, wala na siya kaagaw yun. As in, sariling TV na. Just like sa Cable TV diyan sa may Channel 33, sa may Loon, Kalapit, Tubigon, Inibanga at Clarín. Ang San Miguel Cable TV ng Hagna at Bucolano Broadband IPTV ay may channel na ang DYRD iyang kaugalingon. Oo, ayan yan. Okay, and syempre, hapit na, naana sila sa laway. Ang Bucolano IPTV and of course San Miguel Cable TV Network. At ang ina sila, check nyo ang kanilang Facebook page. Aha, alang sa kuan, dugang kasayuran. Hey. 11:48, oras na rin. Papa Doc, salamat once again, ha. Kuya Aldum, hello.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: KBS FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
2: KISS Classic. Classic hit.
3: KISS FM.

The New Kiss FM 102.3, programang dumalagundo kasama nyo tuwing pananghalian ang Kisaw sa Kiss. Marami talaga niyan yung nagkakamali. Akala nila, ganito, ganyan. Hey! Alam mo, pinakamaganda gawin nyo dyan. The best thing for you to do is dapat huwag kayo maging judgmental. Bona, dira. Diba? Mayroong pagpaminaw ni Janine Culpa. Hello, Ma'am Janine Culpa. And shout out daw sa Culpa family diyan sa may Boholand. I suddenly missed home. Maunang nag-watch ko sa live sa Kiss FM. Watching from Japan. Konnichiwa! Konnichiwa! Sayonara! Sayonachi! Sakura! Sakuragi! Hi! Yan ang pinakamaganda, no? When you miss home, makinaw na lang sa Kiss FM. Alam mo, sa website namin, www.kiss102fmbohol.com. Sa Zeno Radio, download nyo lang yung apps na yan. Facebook Live, yan ang mga nakukuha nyo. Diba? Pag na-miss nyo a piece of Bohol, listen lang sa DYRD, AM Worldwide. Ayan, ano? Maraming ways for you to not totally mamiss ang Bohol. At least mabawasan yung pagkamingaw sa payag. Diba? Giovanni Pelinho? Atong amigo, si Giovanni Pelinho. Ng Infinite. Sa maihagna. Mayang pagpaminaw. Oo, daging salamat for tuning in. Oras na rin, 6 minutes after 12 midday. Be right back with more. Stay where you are.

0: swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Strong sa una, herbal strong ka rin.
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo, kinsa man imong inspirasyon. Nga sa una, mura man kagway ligo, karon kanunay naman kang guling.
6: Sa una, magujuday maligo, lagong buwan nun, kapoy, kiksigig kabo, usahay, mapangong pagkalit ng tubig, karon aw. Shower-shower na. Sa kada oras pa kumaligo.
5: Maodi ay. Sosi na kay kakaron. Pa-shower-shower na.
7: Ang paggamit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon, moderno na tabay.

0: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos nindawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Pag-ipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay, sa pag-inom, 2 times, adidyo na ko siya, nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumol sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic. Classic Hit. Kiss FM.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang batok na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hi. Baling malasa, oy.
6: Unsa ka, brad?
5: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
6: Unsa man imong ATM card?
5: Banknet.
6: Ano problem sa PHCI withdraw?
5: Usay PHCI, nga banknet man nga akong card.
6: Abi nimo, kung lang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw kag money sa iyang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
5: Mao ba?
6: Sabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw magani ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
5: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At to magkustan na irong hapon. Nya.
6: Unsa nya?
5: Alam mo sa good diha, bi? Para mintin?
6: Gamintin kag numero?
5: Sa goy numero. Mintin good? Mintinans ba sa akong high blood?
6: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw ka sa iyang ATM ning musunod ng mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo, o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
7: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa akong mga apo.
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan.
11: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Nabuntoran, Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mog dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag uli namo ning tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak, mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Mao na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
12: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Basta na ay hilanat,
14: dapat matik. Ibay, Jessic.
13: Sa hilanat, huna-huna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
14: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
13: Dapat matik, Biogesic.
10: Alagang Unilab yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
16: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
17: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
18: Rexidol 40.
16: Oh, di ka trabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
18: Rexidol 40.
16: Naapay ka uban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
18: Rexidol 40.
17: Maunang diskarte nako, diskarting bisnak nato.
18: Rexidol 40.
17: Mas paspas, banat sa upat.
19: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol 40. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Cheers!
1: If I had to live my life without you near me.
2: Naa kabay sulat nga dugay na kaayong gitago sa imong kasing-kasing? Mga istorya sa gugma, kasakit, kalipay o paglaom. Ipadala na sa

And that was Can This Be Love by Sarah Geronimo. And that song was brought to you by Virginia Hot Dog and Big Shot, Hungarian Sausage with Cheese. And you're still tuning in to the new Kiss FM 102.3 Bohol. And this is your girl, Jayan. Good afternoon, kanyang tanan, mga ka-dearest friends nga namati karong hapuna. Can this be love? And yes, welcome na naman sa programang Dear Jayan, ang maghatag o kinabuhi sa inyong mga sulat. Mga ka-dearest friends, unsa nakahaang mahitabo pa sa sulat ni Ma'am Kayla? Mga ka-kiss, usahay sa kinabuhi, nagitay mga desisyon no nga sinugdanan, abi nato nga sakto na na. Sakto ang atong gibuhat. Pero sa ulahidi ay mauna hinundan nga atuang kamahayan. Sama sa istorya ni Ma'am Kayla nga atuang paminawon unya. Anyway, here's another song. Don't Wanna Lose You by Gloria Estefan. Right here on the new Kiss FM 102.3.

Dear J.N., nipatol ko sa usa ka lalaki nga unang gabi'i pa lang nako nakaila. Wala ako nagdahom nga sa usa lang kagabi'i nahimo nako to. Pagkahuman sa nahitabo namo, samtang nag-inusara ko, kalit lang ko nakabati o kasakit o pagmahay. Nga nung nabuhat man ako to, wala man unta ko nahigugman niya. Wala gani ko kaila pag-ayo niya. Hala, nitawag si mama. Ay sa, tubagon ako. Hello, ma? Kayla, anak, kumusta man ka, ana? Okay ra ko, ma. Kamo, ana? Okay ra sad mi. Ni anhi di ay ganiya si Romel. Ipangita ka. Wala na ko tugani nga. Naakadiha sa Boracay. Uy, Kayla, okay ra ka? Oo, ma. Okay ra ko. Ayun na lang yun, Ignacio, ma nga, kung asa ko karon. Pero, kumusta man si Romel, ma? Mura man og, dili siya, malipayo nak. Siguro, gimingaw to siya sa imuha. Or basin, nakuhuna-huna to nga, daghan yun siya og pagkulang sa imuha. Mauba, ma. Sa tinuod, ma, gimingaw kayo ko ni Romel, ma. So, unsay buot pasabot ni mo, ana? Makigbalik ka ni Romel? Oo, ma. Unta, ma. Kay, dili na ko kaya nga mawala siya na ko. Pero, anak, ug mubalik ka niya, mas stress na pud ka. Di ba, ma? Ug nahigugmag yun ka sa usa ka tawo, dapat dawaton nimo siya kung kinsa gid siya. Kaila.

0: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
3: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
4: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
5: Mag-Neozep Z Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity. Versus previous formulation, aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise, maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
1: Naulian na ka, ma?
2: Gahapon pa.
1: Ah, kuya waoy!
5: Basta Neozep Z Plus Forte. Karon naay zinc.
6: Alagang unilabyan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pak na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
9: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nanguta na sila sa akong say imuhang ginainom ni. And ko ga MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga niwang jud ko. Nga, laon niya. Diba sa luyan jud? Matamray ako parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol. Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, oh, diyan ako believe. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto, believe.

Ay, kalimot, karong Agosto 18 o 19, adunay pagahimoon nga EXL Health Caravan. Ang Agosto 18, ato ganyang pagahimoon sa Ubuhan, covered court, o niya ang Agosto 19, pagahimoon diha sa Poblacion 2 Gymnasium. Ay, kalimot, EXL Health Caravan, Agosto 18, o 19, Denise Dakbayan sa Tagbilaran.

0: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, Busaka Customer Development Manager.
1: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay, try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Believe.

0: swakto pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Usa ka makabuhay day.
2: Asay sa akong trabaho, isip usa ka radio presenter, usa sab ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga balig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag gana ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery og para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. You will your energy sa sakto nga babaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Uy pare, nindutag yun sa imong balay, oy. Ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod, ana?
5: Uy mare, adtura na sa JNW Glass and Aluminum Supply.
4: JNW Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
5: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions, ug daghan pa para sa balay o negosyo.
4: Mauba, sakto gyud kaayo. Nangita bitaw ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
5: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagid siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka mag-message sa ilang Facebook, JNW Glass and Aluminum Supply.
4: Sige pare, muadto gyud ko dayon. Bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
5: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang JNW Glass and Aluminum Supply anda makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
6: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
7: DTX 500.
8: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman ko. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
9: At sa Panginoon.
8: Una po ay sa Panginoon.
7: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
10: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Adto na sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan. EDM PC Gasoline Station, located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City. Also available at the gas station are the following products and services: PDM PC Water Refilling Station, Convenience Store, Motor, Car and Van Rentals, Motor and Car Wash, and PDM PC Videoke Lounge. Now available at the gas station. Space for rent. Call or text 0908-815-5196. Be a member now and enjoy amazing benefits. PDM PC Gasoline Station. Value your money.
11: Basta na ay hilanat,
12: dapat matik. Ibay Jessic.
11: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo,
12: dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
11: Dapat matik, Biogesic.
13: Alagang Unilabyan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bye.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.

Sir J.N., naka-decide ko nga mupauli na ko sa Bohol para makikita ni Romel. Romel? Oh, Kayla? Kayla? Sorry, pasaylo ako. Kung halos dili na tika matagat, ug wala na ko'y oras ni mo. Please, balik na sa ako ah. Romel, sorry sad. Kay, wala kay sila. Wala kay sayo pa. Ako ang naguba sa ato ang relasyon kayla. Maong pasaylo ako kayla. Ayoko bala ka. Magbag-o na ko para nimo. Romel, love ka ayot ka. Ug dili na ko kaya nga mawala ka sa ako ah. Kayla, I love you. I love you so much, Romel. Dear J.N., gusto unta nako isulti ang nahitabo nako sa Boracay. Pero dili gyud nako kaya. Kay nahadlok ko nga basin ug mahibaw aniya, iya akong abiyaan. Pero nakonsensya gyud ko sa ako ang nabuhat. Ug mas naghatag kini og problema sa ako a. Tungod kay dili kini mawala sa ako ang huna-huna.

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Kinsay ngalan na to, sir?
3: Si Paul Mercado, di ay ni sir.
2: Mutanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX 500?
3: O sir, mo na ginatumar na ko kanunay. Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Hubag man. Hubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Nagpalit o DTX 500. Niinom ko sa buntag, kaduha. Nasa gabi, doha kapsula, sir. Susuntaon. Naayo ko. May review. DTX 500 na ginakayo na ko. Nabistod kayo, sir. DTX 500.
4: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
7: Ako si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya hiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
8: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
9: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
10: Send me Glite, a beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life. Light. Anytime, anywhere.
11: Drink Glite. Live light, light.
12: Drink responsibly.
13: Happy fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
14: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
15: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
13: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
14: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
16: Unilab quality yan.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Red Horse Beer, lamian, suabe sa kada tulo, sulit ang inom, kasangkamo sa relax sarap.
19: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly.
21: Yes, yes.
22: The verdict is in. The Buholana radio audience have once again spoken.
23: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
22: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
23: Sa among mga kakiss.
22: Sa mga kabarangayan.
24: Number one.
23: Kalungsuran.
24: Number one.
22: And in the city of Tagbilaran.
24: Number one.
22: Thank you for making us number one.

0: Tigawang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan! Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: gasto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am?
3: Engineering Prosperity, then sir, taga-Manogan sa Bongga del Norte. Sa una, diligid ko katulog, sir. Magmulmul niyong pikas na ko mabatang. Niya high blood food ko. Niya, masulib ko kalipo. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na mo, niya pagdagan sa pipila ka-adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o batang, sir. Dili na pud ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Niya kasakit ning akong ulo. Karong kaloyan sa gino, sir, okay na gid siya. Dito X500 o may TC radyo lang akong ginainom, sir.
4: DTX 500.
5: Highly recommended
4: sa mga eksperto.
5: Mabalik sa pinakatulog yung butikis sa yunga.

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Basta na ay hilanat.
3: Dapat matik. Ibay Jessic.
2: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
3: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik, Ibiogesic.
4: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: EXL Makabuhay Health Hour.
9: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? And let's proceed to the texter segment. Patuloy lamang po kayo sa pagpapabutay niyo mga katanungan sa kalusugan na at sa mga gusto pang humabol, pwede po kayo mag-text o magtawag sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Alright, we have our texter Makabuhay Day, Doc Len. Gusto ko lang po magpasalamat. Meron po akong myoma, halos 5 cm na po ang laki. Malaki po ang aking tiyan, parang buntis. Madalas na sumasakit po ang aking puson. Nagkakaroon po lagi ako ng irregular period. Nang marinig ko po tungkol sa EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, sinubukan ko po. And after 3 months sa tuloy-tuloy ko pong pag-inom, lumiit na po ang aking bukol based sa ultrasound ko. At naging regular na rin po ang aking period. Sobrang laki ng pagbabago po ng aking kalagayan. Maraming salamat po sa inyo, Doc. Rosemary from Surigao City. Alright, maraming salamat din po, Ma'am Rosemary, no? You know what? Ang myoma ay isang non-cancerous growth ng matris na pwede pong magdulot po talaga ng kirot, heavy bleeding, at irregular menstruation. You know what, no? Ang kombinasyon po kasi ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay nakakatulong dahil sa mga anti-inflammatory at hormonal balance herbs na nakakatulong mabawasan po ang paglaki po ng bukol at mas stabilize po ang hormones sa mga kababaihan. Para din sa mga may ganitong klaseng uri din po ng mga karamdaman, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day before meals. EXL Makabuhay Black Coffee naman, one sachet, preferably sa umaga. Importante, consistency is the key. Alright, we have another texter, Makabuhay Day, Doc Len. May bladder cancer po ako, stage 2. Makakatulong po ba ang EXL Makabuhay sa kalagayan ko? Victoria from Dipolog City. You know what? Ang bladder cancer ay isang uri po ng cancer sa lining ng pantog na kadalasan may kaugnayan sa toxins, chronic inflammation, at weak immunity. Hindi ito gamot, mga kamakabuhay, pero ang EXL Makabuhay products ay makakatulong bilang isang immune booster, anti-inflammatory, at detox support. Bakit nga ba ito nakakatulong? It's because from turmeric, serpentina, guyabano at neem plant, ito ay may anti-cancer at antioxidant effect. Makabuhay herbs, garlic, cinnamon na tumutulong sa immune regulation at inflammation control. Black coffee ingredients tulad po ng spirulina, rosehip, mangosteen, ATP boosters na sumusuporta sa cellular repair at energy restoration. Na mahalaga, lalong-lalo na kung may chemotherapy o radiation po ang isang pasyente. Additional wellness tips po mga kamakabuhay, iwasan po ang paninigarilyo, mga processed food at refined sugar. Uminom po ng maraming tubig, limitahan po ang mga exposure sa harmful chemicals, pesticides, at cleaning agents. Recommended intake po sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day before meal. EXL Makabuhay Black Coffee naman, one sachet daily in the morning or even in the afternoon. Alright, we have another texter, Doc Len. May pamangkin po ako na merong cystic fibroids. Pwede po ba sa kanya ang EXL Makabuhay products, Pebi from Ormoxy? You know what po mga kamakabuhay, ang cystic fibroids ay isang uri po ng rare genetic diseases na nagdudulot po ng malapot na mucus sa lungs at digestive tract. Walang lunas dito po mga kamakabuhay, pero mahalaga po ang management ng inflammation, infection, prevention, at nutrition. Well, paano nga ba nakakatulong EXL Makabuhay products sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon? From EXL Makabuhay Capsule, binabawasan po ang mucus at lung inflammation. From garlic at malunggay na merong antibacterial at lung support. Black coffee naman or EXL Makabuhay Black Coffee naman, dahil po sa ginseng, spirulina, psyllium husk, at guava, it has the immune system booster, respiratory health support, at gut cleansing. Insulin plant at rosehip, tulong sa digestion at nutrient absorption. When it comes to the wellness tips po mga kamakabuhay, huwag hayaang ma-dehydrate, lalong-lalo na kapag may fever at ubo ang pasyente. Regular na chest physiotherapy para ma-clear po ang mucus. High protein at high calorie meals para hindi po mabilis pumayat. Recommended intake for this kind of condition, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 Capsule 2 times a day before meal. EXL Makabuhay Black Coffee naman 1 sachet in the morning. Mahalaga po ang disiplina sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya huwag pong kalimutan magpasalamat sa bawat araw-araw na binibigyan tayo ng pagkakataon upang mabuhay ng maayos. Sa simpleng pag-aalaga ng ating mga katawan, ipinapakita po natin ang ating pasasalamat at biyayang ito. Mag-ingat po kayo at lagi natin piliin ang kalusugan para sa sarili, pamilya at para sa Diyos. Hanggang sa muli, this is Dr. Glenn Sanico. Maging happy, healthy at blessed tayong lahat. God bless us all.
8: EHL Makabuhay Health Hour.
0: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Makabuhay Day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay.

0: Casino Plus Plus Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyon, kaya nagkinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad, kay 30 mil man. Wala kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay, ito marunong at pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Kabangan ko niya, nga hindi ko mabutas yan. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyon, dangot lang mo sa makabuhay, kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
4: Ang baha, balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
5: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
6: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderall, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
7: DTX 500.
8: Ano si Janice? Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ibati ko sa kung ba na o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
7: DTX 500.
9: Pumali sa mga butika.
10: Bye.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa!
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta!
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan!
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ania ubukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: Ay, kalimot, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, inyo ka na mapalit sa mga suking butika o dirisa sa itong radio stations sa KISS 1023 Binting Street, Tagbilaran City. O niya ang EXL Health Caravan, karuna ng Agosto 18 o 19, dirisa Ubuhan, anang pag-Agosto 18 o niya Agosto 19, at to kini sa Poblasyon 2, Gymnasium. Uban ang EXL team, sila si Doc Bry o si Lady Batod. Agosto 18 o 19, din hinas, Dak Bayan, Stagbilaran, ang EXL Health Caravan.
1: The verdict is in. The Bulalana radio audience have once again spoken.
2: KISS FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
1: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
2: Sa among mga ka-KISS,
1: sa mga kabarangayan,
3: number one,
2: kalungsuran,
3: number one,
1: and in the city of Tagbilaran,
3: number one.
1: Thank you for making us number one.

0: card.
1: Banknet?
0: Ano problem sa PHCI withdraw?
1: Sa PHCI, nga banknet man nga akong card.
2: Abi nimo, kung ang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw kag money sa iyang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
1: Mao ba?
2: Dabi akong ko'y banknet ATM card. Withdraw magaling ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
1: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mawithdraw. At to magkustanhay rong hapon. Nya.
2: O, siya nya.
1: Alam mo sa goodie, habi? Para mintin?
2: Gamintin kag numero?
1: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
2: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHCI, makawithdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
3: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional

0: ana mga bisita. Kadyot lang!
1: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban ana ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas maayo pa?
1: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Nay, dugan ka ayong bisita. Naa pa ba extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon humba adobo ka direta.
1: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18, sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19, sa Poblacion 2, Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita-kits, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Osbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court o sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita-kits!
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
7: Basta healthy, happy!
8: Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Doc Bri Palange, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine.
7: Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
9: Ang atuang health tips karon alang sa mga gipang arthritis o sa mga pinangga na to nga dili gusto mag-arthritis, ayan, dapat may bawaan ninyo ni unsay mga natural nga mga pamaagi nga atong buhaton para layo ta sa mga arthritis. Kay ang pain baya, no? Sakit kayo. Labi na kanang mga bukto nato nga di na maisa, no, kanang mga balakang nato nga astang sakitan na itul idritso, na ay mga sekreto na ato ang isigutan karon. Ang arthritis ug ang importante nga mag fresh juices ta. Ato ang tun-an unsa ang mga fresh juices nga makatabang sa mga arthritis. Isigutan nato ning mga fresh juices kada adlaw, mag-inom kaniini kung nakay arthritis. Duha ka baso kada adlaw, kaning beets, carrots, celery ug parsley. Kaning upat pinaga. Beets, carrots, celery ug parsley. Pwede gani butangan nimo ni sa og duga pod sa kamunggay. Ang beets, mga red beets, mapalit nato na siya diha sa mga supermarket. Dito sa bukid nun, daghan kay nig mga tanom dito, plantation red beets, labi na diha sa lantapan. Red beets, carrots, apil ang carrots, apil ang iyang panit. Ang red beets, paniti lang siya. Unya ka ng kinsay. Diri sa may bangkiruhan, daghan kining kinsay, pero usahay mahutdan. So, kinsay o parsley. Celery, parsley. Unta, inyo nang ilista pinangga, no? Kaya nga naman, ang pag-juice ni ini, pwede man po imuha ning i-blender. Kung wala mo yung mga juicer, pwede ni i-blender pang chap-chapo ni tanan, yung butangan ninyo, tunga sa basong tubig. Unya i-blender, unya pugaon, mag-inom mo ani duha ka baso kada adlaw. So, humanin mo nga ma-blender kay nimo siya, imuha siyang i-strain, no? Or sa net strainer, imo siyang ibutang sa net strainer. Okay? So, para naapoy mga sapal-sapal nga mainom ginagmay. Kaya itong mga sapal-sapal niya, makatabang buto. Ayaw kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule sa mga arthritison o labi na sa mga stress kaayo, no? Labi na nga kanabitaong pagmata kapoy ang lawas, ilhanan na sa stress, o ang uban nga nasubrag ka stress, mao na nga ang uban, daghag ngol-ngol ang lawas kay stress sa diay. Kay pag one stress, taas ang imong stress hormone, managhan pod ang imuhang inflammation or inflammation sa imuhang lawas. So ay kalimos pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule kung nagibati, buntag uto hapon ang pag-inom. Huwag ang tambal sa stress number 1, ang pagbasag yun kadadlaw. Kunya, pag wala nagibati mga pinanggala, mag-inom mo isa duha capsule human pa ni hapon para nga pagkaugma, gaan ang pagpaminaw, gaan ang paminaw sa lawas, layo ta sa mga balatian. Ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga, pwede ninyo na siya isabay sa inyong mga synthetic maintenance. Ayaw lang isabay o oras. Tagailag gap at least duha ka oras, okay? So makatabang na siya mapinangga. Ayaw paabuta nga diha na ka mangita og mga natural nga mga tambal ka ng stage 4 na puta. Nganong apsunon ka ayo daghan man na ulian sa stage 4 pero daghan pod nga mas daghan pod nga wa na gyud makakaya sa stage 4 nganuman. Stress kay sila sa pamilya. Ang unang pangitaon gyud ang imuhag yung pagtuo diha sa Ginoo. Pangita ang paglaom, pangita agyud ang kalinaw sa kasing-kasing, then healing will follow. Mag-isgot ka og kaayuhan sa balatian, pero wala kay kalinaw, puro ka kahiubos, kasubo. Ayaw pag-expect na dali ka maulian or maulian. So ang pinaka-the best, pangita ang purpose. Ang purpose sa imong kinabuhi, ang kalinaw, pangitaa pod mga pinangga, para nga dali maulian. Tigong time mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga atong gina-recommend dinhi mga pinangga. This is Dr. Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
7: Basta healthy, happy!
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
5: Makabuhay Day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palangi sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18, sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19, sa Poblacion 2, Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kids, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Osbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2, Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palangi, kita kids.
11: The verdict is in. The Boholana radio audience have once again spoken.
12: KISS FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
11: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
12: Sa among mga ka-KISS,
11: sa mga kabarangayan,
13: number one,
12: kalungsuran,
13: number one,
11: and in the city of Tagbilaran,
13: number one,
11: thank you for making us number one.

0: usa ka makabuhay day.
1: Asa isa kong trabaho, isip usa ka radio presenter, usa sa ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga balig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag gana ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery o para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. You will your energy sa sakto nga babaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: GTX 500!
3: Kulay si Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumarko DTX 500, kaya nga akong ugang. Sky Oya BP, naayos sa DTX 500. Duka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayong DTX 500.
2: GTX 500!
4: Pabalik sa mga butika.
5: Down!

0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
1: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tiguang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
5: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
6: Let's go, Lola!
5: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang!
7: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan!

The new Kiss FM 102.3, 42 minutes after 4 o'clock in the afternoon. That's Sam Concepcion together with TP Dos Santos with Dati. That song was brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Hey, shoutouts going out sa mga Kiss nga always naminaw sa Kiss FM. We're saying good afternoon. Happy listening sa tanang mga taga Heidi's and Tatsuki's Barbecue di sa may Tamblot. And may hapon sa day sa itong mga drivers nga nasa kadalanan karon nga namasada o katong mga nagmaneho sa ilang mga sakinan. You drive safely and always drive carefully. Mga kakiss, we're saying good afternoon. Happy listening sa tanan sa mga kakiss nga always naminaw sa Kiss FM. To like to say hello to Mark Louis. Alright. Rodriguez. Ang close in ni Vice Gob Nick Bessas. Alright, and then hi also ni Popop nga gigutom gikan biyahe sa Gindulman. Uban kang Vice Gob Nick Bessas, thank you so much for tuning in to the new Kiss FM 102.3. Shoutouts also going out sa tumong kakiss nga naminaw na to sa my barangay Tip Tip. Advance happy fiesta ninyo din ha. Diha sa my Dawis. Alright, diha sa my municipality of Dawis nga mag-celebrate sa silang fiesta. Is it like in a few days, diba? Karong 15 or 16, ba na? Or 14, 15? Galibog na ko. Asa pag yun ang fiesta sa Tip Tip sa Dawis? Magasunod na sila. And then, diha sa my municipality of Loon nga mag-celebrate sa silang fiesta come September. Don't forget, ang usas kalingawan sa inyong fiesta diha ang Kumong Bulanon 26. Or actually, ang kuan lang, actually, part na siya sa Kumong Bulanon 26. It's the opening salvo of Kumong Bulanon 26. Ang main event sa September 12 featuring Reggie the Filipino Phenom Suganob in a highly anticipated rematch against former world champion Sivanati the Special One Nutshinga. And this is for the IBF Light Flyweight World Title Eliminator. So, magsugod kining kon, kining Kumong Bulanon 26 sa opening salvo in Loon on September 9 at the Loon Municipal Gymnasium or diha sa may Loon, is it Town Square? Alright, and then mag-set na siya sa stage for the blockbuster main event 3 days later in the City of Peace and Friendship. Kumong Bulanon 26 presented by PMI Bohol Boxing Promotions. Also, don't forget, karong next week na siya, karong August 18 and 19, ang EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan together with Doc Bri Palange, Doctor of Science and Lifestyle Medicine. Nasa din ha si Lady Batod. Alright, kung gusto mo meet and greet with Doc Bri Palange and Lady Batod, with the Kiss FM DJs at sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan sa August 18. Okay, August 18 ko na siya. Tuesday, next week. At to na siya paghihimoon sa Barangay Ubuhan Covered Court. And then, in August 19, at to na po sa Poblacion 2, Tagbilaran City Gymnasium. Diya sa may KFC bitaw, dapit. Alright, yun niya. Dekan ang utana kung libre ba ko na siya. Of course, libre na siya. Wala na siya yung bayad. In fact, ang EXL Makabuhay pa, manghatag o mga freebies, na mga prices ngay panghatag, discount sa ilang mga produkto, o naapo na yung mga, okay, naapo na yung mga samples ngay panghatag nila. So be there. 47 after 4 o'clock in the afternoon is our time. More of your favorite hits. Right here on the new Kiss FM 102.3 Bohol, the official number one music radio.

0: Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
4: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon aning bata, ah.
3: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
4: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
3: Ay, Mare. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
4: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
3: Oo, uy. Higayon na Junjun na niya, Mare.
4: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
5: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
6: Oras, hatog ka na to sa Honcho Lechon Belly House. Ang pinakamasarap na lechon belly o sulit meals. Honcho Lechon Belly House. Diha sa Hideout, Dampas District. Ay kalimte. Honcho Lechon Belly House.
7: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic, mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagte-testimony siya. Makabili nga, so, since then, bumili na ako noon. At doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi, nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements boutique, dagkap ko na inom. Pero daghan na po kong mag-give up. Murag kani akong na-maintain. At your age, you're still strong because you have the right supplement. Sa MX3, dari ko believe.

0: Maing, maing, alaw kaninyo mga kabataang Bulaanon. Kamusta naman ang inyong kahaponon diha karon?
1: Yes, no, maing, maing, adlaw kaninyong tanan. Maayong adlaw ninyo diha, Kuya FJ.
2: Ayan.
1: Kamusta mga Kuya FJ? Yung sa may muhang ko, ano ron pinagkakaabalahan?
0: Ang ako pinagkakaabalahan, Kuya Brian, no, kay? Maghuwat sa sweldo.
1: Oh, di sweldo team rag ko ana maron sa mina feel ni mo ko ya papalapit na nang papalapit ang ating ano inaasam.
0: Makuana ko kay Brian ma, malutas na ko sa noodles ug itlog.
1: Malutas na ko sa noodles ug itlog bitaw no basta mga araw mga itawag na tugpit sa di peligro no.

0: Hogan, mga higala, kumusta man yung adlaw? Kumusta man yung panahon? Kumusta man yung pakigtambong sa mga nagkalanglaing tunghaan? Mga nagkalanglaing schools, no? Kumusta man mo diha ato mga students out there, especially sa mga teachers, PFJ, nga grabe pod ka, kuan, grabe pod ka, very dedicated, no? Mga dedicated kayo sila, especially sa ilang pagtudyo, no? Kung mga estudyante, kamo paminaw po mo diha ang sigla tagaw hantay lang. Bitaw eh, Kuya FJ, no, ang atong mga SK councils po, no, very busy po sila karon kay FJ, no? Especially that we celebrate karong buwan na ang maong itawag na tuwag International Youth Day. At the same time, kaning mandated sa ato ang law ang Linggo ng Kabataan.
1: Yes, Kuya Bri. Gusto na kakita na ko sa akong mga friends sa Facebook, no, iya-iya na sila gara-gara sa ilang Linggo ng Kabataan.
0: Mga tagsa-tagsang mga pasundaya.
1: Correct.
0: Tagsa-tagsang mga kuan, mga iya-iyang mga activities na ilang ipang-conduct. Of course, no, for the benefit of our Boholano youth.
1: Yes, Kuya Bri, no, naadyo yung mga lain-laing duwa. Basketball, volleyball.
0: Yes.
1: Pwede ko ang Kuya Bri ka ng sambunot sa lubing.
0: Ito mga duwa.
1: Iluganay o bakting.
0: Bitaw, no? Kada may nga na bitong mga duwa, Kuya FJ, no? Murag rare na siya karon, no? Kada bitong mga traditional ka ng mag-ilug o bakting, ka ng mga, gusto pa man mga traditional mo, ka ng palasebo ba na?
1: Tawag, palusebo.
0: Palusebo, oh, yeah. Ka ng musaka, no? Kada ikaw, murag flag ito si Babaw. Kada pong ka ng duwa po, Kuya FJ, sikat sa una ka ng kanang na imurag pot bitaw nga imuha
1: hampas palayo
0: kana hampas pala dahil kay bawo ano
1: mailan gid atong edad karon no
0: bitaw ay muna yung mga uso ng mga duwa sa una kay FJ especially kung mag gathering no which is a very nice kanang an idea no to our SKs out there to all our youth leaders out there no why not bring back those mga games no sa una and we'll try to immerse our new generation of youth no karon kay dili kay magsigig cellphone no instead of nga na no, let's try to immerse and bring back those games, no, bring back those kind of engagement para sa itong mga youth out there.
1: That's right, Kuya Bri, no, nindot kayo ibalik na ano kay diha mas ma-engage tawag diha na ito mabuild atong self-confidence.
0: Especially ka ng kung baka dapat ng way arte nga mo ilog yun sa maong baboy nga iwik-iwik.
1: Pangpista na gyud ni.
0: Correct. No? Lingaw biya po na siya, no? Very lingaw biya na siya. Dili gyud ka ikabaylo ang maong mga ingana nga mga experiences sa mga cellphone karon. No? Was gyud oy, was gyud angay na sila pamukaan lang na sila, no? Angay na. Pero nga na experience bitaw ko, FJ, it's really genuine. It's really a different feeling to experience those kind of games nga rare na to makita sa mga activities nga atong gipang conduct or gipang conduct sa to mga SKs na to diha. No? Na let's try to incorporate those things, no?
1: That's right, Kuya Bri, no? Apan sa mga duwa-duwa, Kuya Bri, no? Let's make sustainable activities also, such educational campaigns, like mga mental health campaign, no? Para ma-address po nato ang mga problema sa ato mga kabataan-una sa kada barangay.
0: Yeah, that is right, Kuya FJ, especially kanang bitang mga symposiums, no? Even though makaingon tanga simple lang siyang activity, it's really give a big impact. Galing ko na ito, of course, at the same time, makahatag siya big impact sa ato ang community.
1: Very correct ka, anak, Kuya Bri, no? Kay kasagaran nato, daghan ang mga kabataan, no? Nga gamay, low self-esteem, mga toleration about sa ilahang mental health,
0: yes.
1: No? So, kanang avenue, dili man na ma-discuss sa balay, pero ma-open up na sa atong community.
0: Correct, no? So, muna, of course, with the help of the different offices sa nagkalanglaing mga institution na to diha, it's really a great avenue para muhatag o ingana ng mga butang for the benefit sa ato ang Boholano youth.
1: That's right, Kuya Bri. At the same time, Kuya Bri, maduol sa sila sa mga saktong agency kung asa sila mangayo o tabang.
0: Yes, correct. And speaking of mga kalihukan, Kuya FJ, we have our to mga kalihukan diris for our upcoming event, no, sa province-wide nga celebration sa International Youth Days. And unsa na diha, Kuya FJ, ang maong mga activities na to for the upcoming Bigs YLC in Bohol Youth Festival. Ang Bohol Youth Festival, Kuya FJ, it is a gathering where atong mga youth diha, atong mga youth nga very active, they can

0: Salaing mga bahin, mga higala, resource revenue sharing continues to strengthen local barangay development and community governance initiatives. This was after the provincial government of Bohol, under the leadership of Governor Aris Omentado, released 120,000 in sand gravel shares to Barangay Kinanonan, Trinidad, during a ceremonial turnover at the governor's office on August 12, 2026. Executive Assistant Oscar Valles handed over the funds on behalf of the provincial government to support barangay development programs, basic services, and local governance initiative. This release forms part of the continuing effort to ensure host communities benefit from revenues generated through the natural resource utilization, reinforcing the strategic governance roadmap of the provincial government of Bohol and supporting sustainable development goals of the Bohol Island UNESCO Global Geopark.
1: And at this moment, mga higala, I will give a big shout out to all our online viewers out there who've been with us since the day one. Gini sila kay mga very loyal, gini sila kay FJ, grabe gini ang ilahang gugma, grabe gini ilang love and loyalty, faithfulness sa atong program. Gini na sila matug, no? Para lang yun mamina. No? Una na diha din sila Sir Peter Navea. And we also have here, of course, Mamita Valderosa. Mayayong hapon yung Mamita Valderosa. Mayayong hapon, Bohol. We also have here, Madam Dors Caluyo. Good afternoon, Kuya Bri and Kuya FJ. Dors Caluyo. Shout out also to Mam Liza Bonita Senia, to Ayon, Borja Estrella, Ehera Roni Ongkoy, of course, from Madam Dors Caluyo. You're always tuning in ninyo no sa atong programa matag alas 5 sa alas 6 hangtod sa alas 6 sa hapon.
0: A big shout out sa Kuya Brian no sa atong mga kauban sa PYD office. Ang katunang gikapoy ganihan no og tama no si Kuya Danny Girl.
1: Tao oi may yupak sa si kaya no shout out sa diha no Danny Girl. And of course, ito mga kauban po diha sa Provincial Youth Development Office, no, ang grabe kabagtik, no, ng mga kuan siguro sila, wa sila yung mga way katugay. Ang mga grabe ang mga fighting spirit, no. Of course, nila ito mga section heads, no, nila Sir Melvin, nila Coach Jelbong, nila Ma'am Kring, of course, ang ni Ma'am Rose Marning, bed rest, siya. Get well soon, Ma'am Marnie, unta nga okay na yung pakiramdam para makauban na kanamo sa kuan opisina para ma-dog show na kanamo.
0: Kung mabakbak sa mga trabaho.
1: And other mga higala, shout out to sa itong Bohol Island UNESCO Global Geopark nga Management Office, no? Headed by Ma'am Joanne, and of course, sa ito ang nila Ma'am ML, nila Sir Carl, our resident biologist, nila Sir Bob, nila Ma'am Kimmy, and of course, sa tanang mga kuan nila ato mga content creators sa Geopark.
0: Si Kuya Landon, Ate Arian, and Kuya Jairus nga naakaroon sa Indonesia.
1: Sila dito for of course for Geopark matters, no?
0: Yes.
1: And of course shout out di po sa ato ang mga friends di has from Paimo, no, ang ato ang mga photographers, ato mga writers, Sir Mark Vernia, yeah. And of course sa ato ang senior writer na si Kuan, si Sir Jigs. And of course, shoutout niya po sa ato ang mga friends nga naminaw sa Sag-asa karon, sa asa mo karon naminaw sa ato ang radio, sa ato ang Sibia. Asa ba abot atong Sibia karon na mo karon sa mga tricycle, na sa mga bus, mga van, sa barber shop, sa kung saan pa na inyong ipang-minaw, dahil maayong pagpaminaw ka na itong karong adlaw mga higala o karong hapuna sa ato ang programang tingog sa kabataan.

0: Mag-shoutout na po tayo mga higala. A big shoutout kang Kuya Michael nga nagtanaw sa sunset karon sa Davis Bridge. Sana okay, Brian, nung nagtanaw sa sunset.
1: So, ikaw kaya FJ kanahan baka dito mo natatanaw dito sa kuan sa Dawis Beach
0: sa puton ko
1: ano man
0: daghan kay mga mag-uyab magsigig uban-uban dili fair diri na lang ko magtanaw-tanaw kuya Bre sa mga papel nga buhaton no
1: sa kuan tanawon di gihapon no di gihapon kay gawas oy sige lang oy makakita ra lagi ka kuya FJ o kuan kanang imong kaugalingong adlaw
0: mangita na lang tagkauban.
1: Ito, speaking of kauban mga higala, no? This coming August 17 and August 18 is the on-the-spot competition sa itong Bohol Youth Festival. And of course, the venue dito is dito sa Bohol Provincial Capital Building, second floor sa CPG Hall and sa PPDE Hall. For August 17 is the essay competition and the Sanduko Youth Impact Organization Fair. And for the August 18 is ang ato ang on-the-spot poster making contest and the extemporaneous speech. And I'm calling all registered participants to get ready yourselves. I-andam ang mga kuan, ang mga horem-horem. I-andam ang iyong kaugalingon and prepared for the upcoming competition that awaits you. Higala, our Bohol Youth Festival is about to convene this coming August 17 dito sa Bohol Provincial Capital. See you there, mga higala.
0: In addition, Karina, no, sa atong poster making contest, no, watay limit sa ilang mga materials. Pwede mo magdala og pintal, boysen, mga usa pa diha pamintal sa balay. As long as convenient mo gamito na sa inyo handcraft.
1: Yes, no, there are different mga materials ng ilang gamiton. Na magdawg ka ng watercolor, na acrylic, pastel. So, kamo na bahala diha kung
0: mga oil and canvas.
1: Yes. So, para diha nga mga materials diha. Hala, dadaan na diha.
0: Ang nakanito sa atong contest kay Brian, no, kay walay limit, walay restriction, your creativity matters, ragyod.
1: Yes. And we encourage everyone to participate and submit your names as you're about to be part of the biggest second Bohol Youth Festival 2026.
0: The time right here is 49 minutes past the hour of 5. And now let's celebrate being Boholano. Why not we would like to listen Boholana by Sanus Angel. Only here at the new KSFM 102.3 Bohol.

0: And that was Bohola na by Sanus Angel. Ganagi ko ang nakakanta ko ya Brian no kay kita mga bulano no kay ganang taglaag no. Bisag way kwarta laag yahapon.
1: And of course no kay mama natoy makapagpabuhi nato laag bahalag kuan makinaunsa diha basta kay mo laag ta.
0: Correct. Bisag asa ta padulong basta wa tay mga destination basta kay mo laag
1: no, especially karon ni sir sa Bohol no dahang kayo galaaganan no especially mga geosites nga very kuan maanindot especially sa to ang mga kuan ang BFJ no if you're into hiking you're into sa man padagan pabukid sa man diha
0: pabasa
1: city no pabasa bisag asa pa nga lugar hanap daw diha because of course Bohol has a lot to offer just for you.
0: That's right, Kuya Brian. No, ato itong inbitahon sa nato itong mga kauban, no, ang mga bulano, no, nga mula ang sa Bantawan.
1: Yes, no?
0: Happy na ba na mag-close, Kuya Brian?
1: Yes, no? So happy na ito ang closing, no, sa ato ang Bantawan as we come to a close po sa ato ang Sandugo 2026 at Bantawan 2026. Muna ang ato ang mga wala pa nakalaag dito, hala, pwede pagin makalaag, pwede pagin mo apas dito sa Bantawan Old Tagbilaran Airport.
0: Sa gigi pa, Kuya Brian, what are you waiting for? Don't wait.
1: Sabi niyong gihuwat. Ayaw naghuwata. Ito, sabi niyong gihuwat. Magsandugo na ta.
0: And that's a wrap for today's episode of Tingog sa Kabataan Una. Dagang salamat mga brother and sister for tuning in and making your voice heard. Keep the passion burning for youth, sports, and education.
1: Special thanks to Provincial Government of Bohol under the leadership of Governor Aris Comintado for making this platform possible.
0: Don't forget to join us again from Monday to Friday, 5 to 6 p.m. Same time, same frequency, same youth power.
1: And always remember that youth are not just the promise of tomorrow, they were also the heartbeat of today. And mga higala, it's 5:56 in the afternoon. And this has been your boy, Bri with a BRY.
0: And this is your new Kuela Kauban sa Barkada sa PYDO. This is QFJ saying mabuhay.
1: See you tomorrow on Tingog sa Kabatanunan.
0: Kalampusan sa Katibukan.
1: And kaninyong tanan, Abante Bulanon Youth.
0: Og sa kanunay, Abante Bohol.
1: Don't go anywhere mga higala. More good hits and good energy are coming your way. Right here, only here, on the new KISS FM 102.3.

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
5: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
6: Ah, oh, Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay, gikan na-admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay lang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto. Og 50% ng diskwento. Halos na lang laboratorio.
5: Hoy, kanino tayo anak, Marino? Unya, unya. Magbayad ta anak karatuin, Mari, para makaabilita sa mga diskwento.
6: Oh, delikit, Mari. Mubayad lang ka sa tibaong kakandidat sa usang kablang sa share. Og lifetime na ni mo magamit ang ilang medical nga pribilihiyo. Isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamitin ng mga medical nga pribilihiyo sa kalinlain nga Ace Medical Center sa tibaong Pilipinas.
5: Oh, mao ba, Mari?
6: Interesado ko makuha sa mag-share, Mari. Doawa lang ang Investor Relations Officer sa Ace, Mari. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
5: Ah, sige, Mari, ha? Sige. Daglagig salamat sa imong impormasyon, ha, Mari? O matayon, Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
1: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
7: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
8: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years

0: Excellent health, excellent life, EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy! Ang atuang health tips karon alang sa mga gipang arthritis o sa mga pinangga na to nga dili gusto mag-arthritis, ayan, dapat may bawaan ninyo ni unsay mga natural nga mga pamaagi nga atong buhaton para layo ta sa mga arthritis kay ang pain baya, no? Sakit kaayo. Labi na kanang mga bukto nato nga di na maisa, no? Kanang mga balakang nato nga astang sakitan na itul idritso, na ay mga sekreto na ato ang isgutan karon. Ang arthritis ug ang importante nga mag fresh juices ta. Ato ang tun-an unsa ang mga fresh juices nga makatabang sa mga arthritis. Hiskutan nato ning mga fresh juices kada adlaw, mag-inom ka niini kung nakay arthritis, duha ka baso kada adlaw kaning beets, carrots, celery ug parsley. Kaning upat pinaga. Beets, carrots, celery ug parsley. Pwede gani butangan nimo ni siya og duga pod sa kamunggay. Ang beets, mga red beets, mapalit na to na siya diha sa mga supermarket. Dito sa bukid nun, daghan kainig mga tanom dito, plantation, red beets, labi na diha sa lantapan. Red beets, carrots, apil ang carrots, apil ang iyahang panit. Ang red beets, paniti lang siya. Unya ka ng kinsay, no, diri sa may bangkiruhan, daghan kining kinsay, pero usahay mahutdan. So, kinsay o parsley, celery, parsley. Unta inyo nang ilista pinangga, no? Kay nga naman, ang pag-juice ni ini, pwede man po imuhan ng i-blender kung wala mo'y mga juicer. Pwede ni i-blender pag chap-chapo ni tanan, yung butangan ninyo tunga sa basong tubig. Unya i-blender, unya pugaon, mag-inom mo ani duha ka baso kadadlaw. So, humanin mo nga ma-blender kay ni mo siya, imuha siyang i-strain, no? Or sa net strainer, imo siyang ibutang sa net strainer. Okay? So, para na po yung mga sapal-sapal nga mainom ginagmay. Kaya itong mga sapal-sapal niya, makatabang buto. Ayaw kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule sa mga arthritison o labi na sa mga stress kaayo, no? Labi na nga kanabitaong pagmata ka po yung lawas, ilahanan na sa stress. O ang uban nga nasubrag ka stress, mauna nga ang uban, daghag-ngol-ngol ang lawas kay stress sa diay. Kay pag one stress, taas ang imong stress hormone, managhan pod ang imuhang inflammation or inflammation sa imuhang lawas. So ay kalimos pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule kung nagibati, buntag ito hapon ang pag-inom. Huwag ang tambal sa stress number one, ang pagbasag yun kadadlaw. Unya, pag wala nagibati mga pinanggala, mag-inom mo isa o duha capsule human pa ni hapon para nga pagkaugma, gaan ang pagpaminaw, gaan ang paminaw sa lawas, layo ta sa mga balatian. Ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga, pwede ninyo na siya isabay sa inyong mga synthetic maintenance. Ayaw lang isabay og oras. Tagay lag gap at least duha ka oras, okay? So makatabang na siya mga pinangga. Ayaw paabuta nga diha na ka mangita og mga natural nga mga tambal ka ng stage 4 na puta. Nga nung apsunon ka ayaw daghan man na ulian sa stage 4, pero daghan pod nga, mas taghan pod nga wa na yun makakaya sa stage 4 nga naman. Stress kay sila. Sa pamilya, ang unang pangitaon yun ang imuhag yung pagtuo. Diya sa Ginoo, pangita ang paglaom, pangita ag yun ang kalinaw sa kasing-kasing, then healing will follow. Mag-isgut ka o kaayuhan sa balatian, pero wala kay kalinaw, puro ka kahiubos, kasubo. Ayaw pag-expect na dali ka maulian or maulian. So ang pinaka-the best, pangita ang purpose. Ang purpose sa imong kinabuhi, ang kalinaw, pangita-apod mga pinangga, para nga dali maulian. Igong time mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Ayaw kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga atong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Dr. Roy Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength. as you choose health each day.
2: Basta healthy, happy.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Ang EXL Makabuhay Plus, kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Makabuhay Day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18, sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19, sa Poblacion 2, Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita-kits, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2, Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita-kits!
6: Be part of the 2026 Be Grand Bohol International Marathon, the Sun Dugo Run, on August 30, 2026 at the Be Grand International Convention Center, Panglao, Bohol's biggest marathon event. The 2026 Be Grand Bohol International Marathon, the Sun Dugo Run, powered by GU Energy PH, a World Athletics accredited event in cooperation with the Association of International Marathons. It's also brought to you by Be Grand Resort Bohol, home of BIM, GU Official Energy Gym Partner, Brooks, Special Footwear Partner, Virginia Food Incorporated, Pucari Sweat, Mitsubishi Motors, Fast Auto World, Amorita Resort, Blue Water Panglao, Nonki Japanese Restaurant, The Bellevue Resort, Del Mar Lifestyle Center, Strong Moto Centrum Incorporated, Our Daily Bread, ECYY, Sports Hub, Soleil Hotels and Resort, Mithee Resort and Spa, Alona, by J Park Island Resort, Q Hotels, Panglao and Tagbilaran, Best Western Plus, The Ivy Wall Resort, Lotus Resort Panglao, Official Media Partners, The Bohol Chronicle, DYRDAM, Ang Kasaligan, and the new KISS FM 102.3. The B Grand Bohol International Marathon.
7: Grand Bohol International Marathon.
6: The Sun Dugo Run. Be there.
8: The best of Filipino cuisine at Calvito's Sugbahan. Enjoy heavy meals 24/7, even at 3 a.m. from our signature sutukil or sugba, tula, kilaw, to savory chicken inasal and tender pork barbecue lomo any time of the day. Plus, don't miss out on our amazing beer promo. Buy 5, get 1 free at Calvito Sugbahan. It's not just about the food, it's about the experience. Good and festive ambiance, great company, and delicious eats await you. And the best part? Our prices won't break the bank. Calvito's Chicken Inasal with Unli Rice and Pork Barbecue Lomo with Unli Rice. So where are you? Head on over to Calvito's Sugbahan, located at CPG East, Poblacion 3, Tagbilaran City. Calvito's Sugbahan, where every hour is meal hour. Taste the difference soon and come back for more. See you at Calvito's Sugbahan.
7: Calvito's Sugbahan.
9: Reactivate. Let's move, let's groove.
10: Then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab. Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
11: Therapy with care is the best.
10: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside.
12: Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
10: Quality of care is our top priority.
12: Go.

0: Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagorph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Uy pare, nindot agyud sa imong balay oy, ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod ana?
3: Uy mare, adtura na sa JNW Glass and Aluminum Supply.
2: JNW Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
3: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions ug daghan pa. Para sa balay o negosyo.
2: Mauba, sakto gid kaayo. Nangita bitaw ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
3: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at Bangagid siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka mag-message sa ilang Facebook, JNW Glass and Aluminum Supply.
2: Sige pare, muadto gid ko dayon. Bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
3: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang JNW Glass and Aluminum Supply anda makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
4: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
5: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
6: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex is a generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Strong sa una,
9: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos lingawas ang akong mata. Halos magilak ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times a day, dyan ako siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na'y tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
5: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
6: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
7: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging senior.

0: Eunice, ganun ang hasi ka man.
1: O kung sa gusto mo buhatan ko, o mamemory action ni kinabuhi nga gipuyan ko, bani mo? Magpanugden ako? Kining kapobriyon nga pamuyo? Kining paglamoy na to sa tudlo?
0: Pasaylo ako.
1: Dili pagpangayo pasaylo ang angin buhatan mo, kundili pagpaningkamot nga mahawas kita sa kalisod. Kaya kung magpabiling ang uniini, magbuwag yun kita akan!
0: Wa ko gipadako ang akong anak. Aron i-live in lang rakan. Gusto ko imo siyang pagkasla. Dili pa karon pa ador. Pero moabot ra kami na mahina. Dobliha tripliha ang imong lihok. Aron dili kalupigon sa ex-boyfriend ni Eunice nga mibalik og andam ihatag niya ang tanang kapretso. Mubiya ka na.
1: Mao kini ang angay kani adto pa dili pa.
0: Dili na bad ikon imo mahal Eunice.
1: Kung pagmahal o pagigugma lang ang rason, mamatay ko o banin mo. Busa mientras buhi pa ko, o may kaikag pa kong makabot ang ako mga panganduy, kinahanglang biyaan na ti Rakan.
2: Siya si Sender Rakan.
0: Sunda o paminawa ang revelasyon sa gugma o kinabuhi ni Rakan. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika, Nini Ricardo. Tunog og kasikas, Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambaquico, Ladybug. Tambaquico, Ladybug.
1: Pagising sa umaga.
2: Dili na ikalalis. Kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha. Ayaw kabalaka. Kung wapay balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian. Niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusara.

Hatol, hindi po ako makapaniwala nung una dahil baka nagkamali lamang. Pero na-verify ko ang wedding invitation para sa akin. Para nga ho talaga sa akin, imbitado nga po ako. Hindi ko naman po naisip kung paano akong inimbitahan, nasaksihan ang kanilang lalapit noong pagpapakasal, ano nga ba ang sadya at pakay, ano ang layunin. Pero isang bagay lamang, Lady Battle, ang aking naisip noon na dahilan. Para inggitin ako at para saktan ako.

0: Masakitan ka lang kung mo adto karakan, apo.
1: Lulusin mo.
0: Masakitan ka lang. Magdugo lang ang kasing-kasing mo kung makita mong kaslon si Eunice sa lain.
1: Nga, Nulo. Kanos ang maday kuwa masakit eh.
0: Ha?
1: Katong kauban ko pa siya sa pagbuyo. Permin ako masakitan. Diyan nakigbuwag siya na ako o iyakong gibihan. Nasakitan ko. Sa pagtambong unya sa ilang kasal pa ba kumuatras sa sakit kapag abatiun ko?
0: Rakan!

iba, tunay po at totoo na binigyan ko nga ng konsiderasyon na makita si Eunice na ikakasal sa lalaking pinili niya noon. Kahit pa ang masaktan ako kapag nakita ko ang kanilang pag-iisang dibdib, hindi ko po alintana yon, hindi ko inisip, at wala akong pakialam. Habang papalapit noon ang kanilang kasal, Lady Badod, parang ako pa nga ang haharap sa altar dahil sa malakas na kabog ng aking dibdib. Kinakabahan po ako noon habang papalapit ang kanilang big event.

0: Salamat sa imong pagdawat sa imbitasyon, Rakan.
1: Way dautan sa inyo pag-invite na ako sa inyong maabot ka kasal, Gabo.
0: Nauna-una ako lang dihang misuggest si Eunice nga imbitaron ka. Nga di ka ginwad to. Pero karon kinahanglan ang number of visitors alang sa reception. Limitado ang mga invited guests. Mao nga gusto ko lang siguroon kung muadto ka ba gayon aron masiguro sa bang ihap sa muadto.
1: Mutambong ko sa inyong kasal, Gabo. Hangtod na sa reception. To ako.
0: Maayo. Pero sigurado ka kahang okay lang gini mo. Di ba malain ba kung mausab ang imuna una? Pero karon ko yun gusto masahiran ang imong kumpirmasyon.
1: Sige, kaingon ko na. Mutambong ko.
0: Okay. See you then, Rakan.
1: Congratulations in advance, Gabo.
2: Salamat. Kayo ang balibari ang imbitasyon, Rakan.
1: Gusto ko lang masaksihan ang imong kamalipayon ng adlaw, Yunis.
2: Ha?
1: Gusto ko lang i-appeal sa akong ilusyon ng adlaw. Nagkitang duha ang ikasal.
2: Unsa?
1: Gusto ko lang hatagan o higayon ang akong kaugalingon nga batiyon ng katagbawan ng adlaw. Nakunuhay, nagkadayon tang duha. Bisan ang tinuod. Mas pasakitan ko lang ang akong kaugalingon sa naglurat nga kamatuoran nga gibiyaan ako nimo. Kay dili mo na mahal.
2: Oh, Rakan! Oh, kaluwi sa town ni Sender. May abot gin sa punto nga ingon ni Adto, no? Kung ako to, murag, di na dyan ko makikita og expo. Ay, kanang ibuhagan ako nimo, gibiyaan ako nimo, gikambyo na kami ng slain. Pwede na ako makikunta, i-block na tika. Nya, di na ako ginangan nga kanang mag-communicate pa nimo. Hasta na ang pagpakikita o pagpakigsulti o ang pagtando nga mutanaw sa kasal. Hoy! Bahala, Uroy. Magbidi-oki na lang ko. Charat. Anyway, kamakabuhay, unag ikadahug na pa lamang sa chapter 9 ang atong nabati kabahin sa revelasyon sa atong sender nga si Rakan. Unya, human sa pipila ka mga pahinomdom sa atong pagbalik abtik dayon nga atong sumpayan kaya napa ikatulo o katapusang tipaka nga parte sa chapter 9 sa iyahang story. Kanang tanan, di nila manggihapon sa atong tulumanon sa imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruhang a kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ito na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
5: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawan gabay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa'yo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
6: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Buhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
7: Naging salamat sa pagpaminaw kanunay ka makabuhay. Siyempre, ang atong ipasigarabong nga EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang atong partner sa pang-adlo-adlaw na itong pagkinabuhi nga dili kinalang atong iit sa puwera o ipadaplin o dili angay nga atong kalimtan, kinalang atong inumon, isip atong dietary supplement para protected ta kanunay ka makabuhay. O kundo natin yung mga balatian inanay nato nga mawagtang sa itong sistema. Kaya nga naman, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, dagan ka ng mga ingredients gagiusa lamang da mismo sa itong kapsula ka makabuhay na makahatag o kaayuhan sa itong panglawas. Doon natin mabenepisyo ng mga kaayuhan ng bonggang-bongga. O usa na dira sa daghan ng mga ingredients gana sa itong kapsula, mao ang lagundi. Ang lagundi ka makabuhay na ilan sab na isi 5-leaf chaste tree. Nga doon ay si ang tipiko nga name nga Vitex Negundo. Ang mga tao nga nagpuyo sa mga tropical nga mga nasod sama din sa atong nasod Pilipinas kamakabuhay familiar na sa tanom nga lagundi. Kana na ilan na kaayo isip usa ka ornamental nga tanom. Tungod kay nindot kaayo ang mga lilang buwak ana. Og medically speaking, ang mga dahon usab sa lagundi kamakabuhay doon ay medicinal properties nga scientifically proven na kaayo, as in tested and proven na. Mga na ang pangutana karon, ang lagundi ba para sa kanang hika or hubak, ang tubag o kamakabuhay? Ang lagundi tambal sa hika, ganon, hubak. Isip po sa ka-extensive medical condition, ang hubak, wagyud na'y kanabitaong hingpit nga pang-ayo bitaw yud ana sa pagkakaroon. Pwede mo lamang na ang kanang i-manage ang mga symptoms. O na importante kayo ng mga pamaagi kung ano saon nga i-regulate nato o i-manage sab nato ang atong hubak mismo. Labi na sa mga mismong mga pasyente sa hubak. Ang mga dahon sa lagundi ka makabuhay, napamatud-an ka na nga bonggang-bongga, as in effective kaayo sa pag-atubang sa mga simptomas sa hubak. Usa ka na sa ginirekomenda ng mga tanom, isip tambal, hangtod na karon, isip treatment sa hubak ka makabuhay. So in short, ang lagundi para sa hubak, epektibo kayo. Regular lamang ang pag-inom ana sa usa ka tasa nga tanbitong murag gihimong herbal tea ang lagundi. Og mahupay na ang kahuot sa dughan, ang pagtukar sa hubak, min ana. Unya, kung ikaw ubuhon lang, kanang wala kay hubak bitaw, kanang ginaubo lang ka, usay ubuhon magitano kay masubawan, may nana ba? Kung ubuhon ta, maglisod sa tausay na ginhawa, kay huot usahay, sige tag-usig, mura tag-iro, no, kanang mag-usig, kanang bitaw mura sig ububa, nasakit kina sa tutunlan, niya matunong rabad ang pagpanggimok sa itong tutunlan, o kanang dagag mga tao, kanang hilom kay palibot. Niya mauawan ta usahay kay marububuto usahay, no? Nako nindot kaayo nga itambal sa atong ubu-usap ang lagundi. Oo. Kay dili man lang nasa hubakon lang ang mga tao. Kanang hubakon man good nga tao, nanagin na permi ang iyang ubo. niya usay ba allergy nilang na siya sa mga abog, aso, or sa perfume baron, puto karayahang hika, minana. Or kanang gipunga, nagsigig baktas, or nag-exercise og tamantama, puto karang huba. Ana, kanang huba ko na daan ba? Pero kanang taong gagiubo lang, mawagtang ragid na. Pero dili lang kay sa hubak lang, tambal ang lagundi, labi na sab sa kanang giubo lang. Natakdan lang ka kay giubo imong ka-opisina, imong friends, may nanakawa manampong sa iyang baba, samtang may hatsing or may ubo, anak. Ang mga dahon sa lagundi ka makabuhay doon ay anti-inflammatory properties na mugana lang na sama sa antihistamine and cough expectorant. Kana nga mga characteristics, bonggang-bongga para sa nagkadaiyang respiratory conditions. Apil na diha ang paghubag sa atong tutunlan o ingon man sa atong pag-ubo mismo. O para makuha na ito ang pinakabonggang resulta o para mas makatulog ka sa gabi, muinom kita sa nilaga nga dahon sa lagundi regularly. O ang lagundi ka makabuhay usa lamang sa mga ingredients nga naa diha sa atong kapsula. Sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Mabitaw ng nindot yun nga everyday tamutuman, anak. Kaysa kadaghan sa mga ingredients nga naa diha, daghan usab ug ubay-ubay ang mga kaayuhan nga ikahatag sa atong panlawas ug maigo ang uban pang mga sakit o balatian nga naa diha sa atong lawas. Mao na nga everyday gayon ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip ato ang again dietary supplement.
8: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava o rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
7: Nang bonggang-bongga sa mga mahiligon og kape, bonggang-bonggang ako ikarekomendar nimo mismo ka makabuhay ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Kung sa manang naanda nimo nga kape nga dili ato ang kape, padapli na kay labi nago kay makuha or maani nga benepisyo para sa imong kalawasan, nga dili pa jud ka protektado, ang gi-satisfy ka ang imong cravings lang sa pagkape. Nakukuwang, kuwang ang prilibilihiyo o ang imuhang benepisyo nga makuha. O na nga ari kita sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Itawag nag 17-in-1 tungod kay all-in-1. Tanang ingredients nga makayo sa tong lawas na anasab sa tong kape. Sa 17 ka mga ingredients nga naasa tong kape ka makabuhay, o sa diha mao ang bayabas. Ang prutas nga bayabas. O hasta na ang dahon. Dahon ug ang prutas nga bayabas doon na nay mga nutrients. Apil na di ang vitamin C and potassium nga makatabang para suportahan ang imong kasing-kasing, ang imong panunaw ug uban pang body systems. Makatabang ang bayabas, dahon man na or bunga or ang prutas mismo sa pagpaubos sa level sa tong blood sugar ka makabuhay. Good news na, labi na sa mga diabetison or kato mga tao nga at risk kay nasa ilang kaliwatan na nasa ilang dugo or sa iyang lifestyle or ang nakukuruhan nga magka-diabetes siya. So bonggang-bongga diha ang atong bayabas nga prutas or ang dahon mismo. Makapaboost pag yun na para mas mahimong healthy ang atong kasing-kasing tungod sa guava or sa bayabas. Doon nabitay 12 ka simana nga pagtuon nga gipahitabo sa usa ka gatos og 20 ka mga tao, nadiskubrihan ka makabuhay nga ang pagkaon sa hinog nga bayabas before ang pamahaw or paniudto or ang panihapon, pasa before meals, can cause an overall decrease ang pag-ubos mismo sa blood pressure by 8 to 9 points. Nga doon ay reduction in total cholesterol by 9.9%. Ug ang pagsaka mismo sa good or HDL cholesterol or good cholesterol sa 8% mismo. Unya ang bayabas mismo, ang prutas o ang dahon, makatabang pud para ma-relieve nato ang painful symptoms sa mga menstruation sa mga kababayenan. Doon ay 197 ka mga kababayenan nga gipailaw sa usa ka pagtuon usab ka makabuhay na naka-experience sa ilang pagpanakit nga simptomas sa ilang pagkarmitang duawon sila silang binuwan nga sakit. Inana. Nadiskubrihan na ang pag-take og 6 mg of guava leaf extract every day, may resulta ka na sa pagkunhod mismo sa sakit sa intensity nga sakit. So bonggang-bongga na para sa mga kababayanan, isip painkillers ang Bayabas. Ang Bayabas usab ka makabuhay makatabang na para sa tuang programa nga kanabitawong muubos ang atoang timbang, muniwang ta sa atong diet na bonggang-bongga. Oo. Kay weight loss friendly food ang Bayabas. Ang Bayabas magudo na lamay 37 ka calories. Oo, sa usa ka bayabas nga prutas lang na ha, kamakabuhay. Kunya 12% lamang pud na sa imong girekomenda nga everyday nga makuha ni mga fiber na mismo diya sa bayabas. Low calorie snack ang bayabas. Muna pwede rin nga maghabhab kag bayabas, no? Kunya wa kay bungas bayabas, wa mo'y punuan sa bayabas, asa mo tamanguhaan niya, makabinipisyo ta, oy, ang bayabas. Usa lamang sa 17 ka ingredients nga naa sa ato ang kape sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. So unsa na imong gipaabot para makabenepisyo og kaayuhan para sa ato pang lawas og sa atong health? Manginom na ta every day kay dili lang ato ang craving sa pagkape ang ato ang masatisfy. Kaprotektahan pa nato ang ato mga kaugalingon and syempre mamaayo tagi ka sa ato mga balatian pinaagi lamang sa ato pag-inom sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Daghang salamat ka makabuhay. Ug syempre alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
9: Lady Batu.
2: Hugaran ka makabuhay niya rin yung ipaabot na sumpay ang ikatulo katapusang tipakang aparte sa chapter 9 sa revelasyon ni Sender Rakan Avtik. Now na, ninhi lamang sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
9: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

Di ko alam kung masyado ba akong paawa ng mga sandaling yun kay Eunice. Pero alam ko rin namang buo na ang kanyang desisyon na pagpapakasal noon kay Gabo. Batid ko na hindi na niya ako mahal. Kasi kung mahal niya ako, hindi niya ako iiwanan ni ang saktan kahit nung nagsasama pa lamang kaming dalawa. Sinasabi niya lamang noon na mahal niya ako pero hindi sapat para manatili siya para huwag akong labis na saktan. Pero gayon pa rin naman, Lady Batod, tila pinagsakluban ako ng langit at lupa dahil sa kanyang ginawa. Pero sa panig ko noon, hirap pa rin po akong bumitaw kasi hindi ko alam kung paano ang bitawan ang tulad ni Eunice na mahal ko, Lady Batod, na hindi magiging mapait para sa akin.

0: Congratulations, Gabo.
1: Salamat, Rakan. Sports ka kaida. Biyan ko na kamo si Eunice, ha? Tabi una, kaya ko unang sugaton ang kumang suod ng mga nangabot. Excuse.
0: Best wishes, Eunice.
2: Dagan salamat, Rakan. Og salamat, sabkay. Huwa mo ako pakyasa. Miabot ka gyud. Mitambong, misaksi, nakighiusa sa among kalipay.
0: Bisan sa tumang kasakit nga hatod din ako, kay imong hangyo nga naa ang akong presensya, mianhi gyud ko. Bahala na kun magsapaw-sapaw ang samad sa akong kasing-kasing, Eunice.
2: Dili lang kita mag-isgot pa ni Ana, Rakan. Anyway, usan ni mga adlaw, makaplagan mo ra ang babaeng makahatag ni kalipay. Ang babaeng imong mamahimong asawa.
0: Eunice,
2: tabangan ko ikaw sa pag-angko. Magmalipayon ka ra. Kay deserve nimo ang malipay. Kauban ang ubang babae. Dili na ko.
0: Salamat.
2: Oh, yun na. Feel at home lang, ha? May dagang mga pagkaon. Punya doon na sa'yo mainom. Excuse o na, Rakan.
0: Eunice. Eunice. I love you so much.

0: Congratulations, Manoy. Nakatrabaho ka na gyud niya. Stable pa gyud.
1: Salamat, Lilo.
2: Kaya siya'y nagdahom nga buligan ka sa langit, Rakan, apo. Wa gyud ang anga. Supervisor ka gayud sa usa ka 24-hour nga establishment.
1: Giswerte lang, Lolo Simo.
2: Og dako pa gyud kay sweldo. Dili balo? Believe ko nimo, Rakan, da. Og mapasalamaton usab ako sa imong kapalaran karon.
1: Dagang salamat, Lo.
2: Buutan ka, Manoy. Maunga, may nindot na reward ang langit para nimo. Mibangon ka human sa mga kasakit, niya nabalik nimo ang imong kumpiyansa ug pagsalig sa kaugalingon. Unya nadiskubrihan nimo nga ang paghatag og bilis sa kaugalingon wa makadepende sa pagtugot sa ubang tao. Salamat sa pagbiya ni Eunice nimo kay nabalik ang tinuod nga kalipay para nimo.

Nagpapanggap ako noon na bumabawi at bumabangon. Pero hindi yun totoo. Bit-bit ko pa rin noon, pasan ko pa rin ang pighati, ang pasakit. Hindi pa rin ako nakakapag-move on noon, Lady Batod. Patuloy ang aking pakikipaglaban. Pero napaniwala ko silang lahat sa napakaraming bagay na hindi totoo. Hindi ko alam noon kung paanong mahalin muli ang sarili ko. Matapos kong maibuhos ang lahat-lahat sa akin kay Eunice, na sa huli, iniwan lang akong mag-isa at luhaan.

0: Sama kabuhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Og yung nabati ka makabuhay ang kinatibuk ang chapter 9 sa relasyon sa tong sender nga si Rakan. Pero apami-end dito ang tanan. Ato pa ng sumpayan. Pero sa sunod nga episode sa itong tulumanon, maunang finale. Ang katapusang sumpay sa story ni Rakan. Pero before tamo abutan na, mamalik pa taong niya human sa pipila ka mga pahinom doon para itong lakbitan and hisgutan ang atong nabati nga kinatibuk ang chapter 9 sa iyang kasaysayan. Di ka mawag kang diya ang akay di katagulilong. Mamalik pa ta din nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabi ng doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Nahihikayat po sa iyo, subukan niyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin.
1: Ay, siyempre atong balikan gihapon ang atong gipasigarbo nga EXL Makabuhay Plus Capsule. Nakatumar ka na ba ana? Karon or kaganiha? Or basig unya ka pa no ang imong schedule? Naginay schedule no?
6: Ikaw may magbuot kung sa orasan imong tumaron, naraman na nimo. Pero syempre kasi, kung ikaw di malimot, ayo in town, kung butang po taon na di sa imong mga reminder, ipilit mo di sa imong refrigerator, o di sa imong bumbong, or imong i-remind ba sa imong cellphone. Kaya dili sabi yun kamahayan na nga to ang EXL, Makabuhay Plus Capsule Kamakabuhay, na kinalang everyday or adlaw-adlaw na ito ng pagkatumaron. Aron nga kita, bisan pag-healthy ang atong lifestyle, wapatay gipamati sa lawas, naate pang protection ba batok sa mga bacteria, mga virus, or mga sakit, ana? Kung parang nito, natin mga balatian na, ato katabangan, mahinahinay nato sa pag-abugnag, sa pagwagtang anang tanan sa atong sistema para balikta sa atong kahimsog, kainindot rayon, na magpakabuhi nga komportable nga watay gipamati sa lawas. Ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, daghan kani ingredients gigiusa lamang diha ka makabuhay. Syempre usa sa daghan nga mga ingredients gana diha nga syempre kita mismo ang atong lawas makabenepisyo na diha ang mga vitamins sama sa B1, B6 and B12. Diba wa gyud gitihik-tihik. Gidaghan naging daan. So dili sama sa vitamin C or A ug uban pa ka makabuhay ang B vitamins. Usa ka grupo sa 8 essential nutrients na as ato ang kapsula. And collectively, kamakabuhay, ginesiguro sab-ana nga healthy and of course optimize ang organs sa ato ang lawas. Ginasuportahan usab sa B vitamins ang nagkadaiya nga mga internal processes sama sa metabolism, sama sa transportation or distribution sa oxygen, ingon man pagtibuok sa mga bag-o nga mga cells. Doon ay mga nagkadaiya usab nga functions, ingon man nagkadaiya nga mga benepisyo, ang matag-usa sa 8 nutrients sa B vitamins. Okay, atong isa-usahon, kanang vitamin B1 or thiamine. Importante ka na sa conversion, sa pag-convert sa nutrients ngadto sa pagka-energy or enerhiya. O ingon man sa pagsiguro nga healthy ang growth sa mga organs sama sa atong kasing-kasing and as well as ang ato ang utok kamakabuhay. So bonggang-bongga ang mahimo sa vitamin B1. So arita sa vitamin B6. Ang vitamin B6 kamakabuhay nagatabang usab ka na sa pagtibuok sa mga red blood cells. And syempre ginaistudyuhan ang characteristics or ang kapasidad mismo ana aron nga protektahan ang endings sa mga nerves. So importante sab gihapon ang vitamin B6. Ug ang katapusan, ang vitamin B12. Nagapapaspas ka na sa pag-regenerate sa stressed or damaged ng mga tissues samtang gina-optimize ang function sa nerves. So bonggang-bongga ang vitamin B1, B6 ug B12. Mo nang ginatawag nato og vitamins nga kanang B or B vitamins. Ang B vitamins nga makabuhay na ana mismo syempre sa atoang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mo na mo tumar kita ana everyday. Isip ato ang dietary supplement.
7: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
6: Doon ay kinabuhi sa makabuhay, siyempre kamakabuhay. Mahiligon ka sa kape, ayaw gabala kape sa pag-acidic ka. Kaya usap

0: inanay nga ibanlas nato kana nga mga balatian sa inahina aron nga mamimong healthy pag-usab ang atong sistema. Sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong kape ka makabuhay, isa diha ang rose hip fruit. Sa manang rose hip fruit, doon natin binipisyo nga makuha diha sa rose hips. As in, go beyond what you have imagined them to be. English. Ang rose hip nga prutas ka makabuhay, bonggang-bongga ka na sa vitamin C. Ingon man, bioactive compound sama sa phenols, lycopene, and ellagic acid. Kanang matang sa prutas, doon na yung mga daghan kaayo nga kagamitan or uses or magamit nato mismo sa ato kalawasan. And primarily, magamit ang rose hip ka makabuhay para ma-prevent nato ang mga pipila ka mga ailments. Magapila diha ang kanang osteoarthritis and kanang mga ailments sa ato ang tiyan mismo. Magamit usab nato ang rose hip as a diuretic and mild laxative. Kanang matang sa prutas also magamit aron nga ma-reduce nato ang atong thirst o guban pang tipo sa gastric inflammation. O ang rose hip, usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa mismo sa atong kape. Mao nang inum na everyday sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod,
1: Lady Batu.
0: Sa atong pagbalik mismo ka makabuhay sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Siyempre ka makabuhay nga itong Tambagi ko, Lady Batut program. Gihatod ka na ito sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre ang kasaligan, kasandigan, protection mismo sa itong kalawasan. Muwagtang pagina sa mga nagkadaiyang mga balatian. Kana ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Mubatok siyempre na sa mga nagkadaiyang mga balatian sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, and many more. Pilay inumon, Lady B. Okay, sige, paminaw. Atong balik-balikon kay Everyday Mangid ni pasigna pa dihay mga naka wa makapaminaw dayon ba. Kanabitaw natalikmaan lang nga unsa kuno ana. Kay paspasan ba kay kumutabi. Ang pag-inom nato ka makabuhay sa EXL Makabuhay Plus capsule, imintin ara lamang na nato. Kun pananglit wala pa kay sakit nga ikaw adult na, usa nga to sa duha ka kapsula lamang everyday. And syempre ang tubig nga imo pag-aimnon, inadlaw nga tubig or warm water, dili mo inom og bugnaw nga tubig kung mo inom kag supplement or bisag tambal ha. Ang pag-inom nimo sa ato Makabuhay Plus capsule, 30 minutes sa dili ka pamukaon ka makabuhay, isipin mo hang food supplement. Kung pananglit na kay sakit, so mas daghano na ito ang dosage ngadto sa duha, ngadto sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw, nga inadlaw nga tubig gihapon ang pag-aimnon or warm water sa dili ka pamukaon. Pero pwede ra sad nga after ka mukaon, pero after ang 1 hour gikan kang mikaon. Isip gihapon imo ang food supplement. Bata sana ang pag-inom niya na everyday mo na ng partner, balag single ka diha. Masaka na kay partner nga EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip dietary supplement. Nang bonggang-bongga para protektado or inanay natong wagtangon sa tong sistema ang mga nagkadaiya nga mga balatian para okay ra gyud. Dunay tay lahutay sa makabuhay.

Kamu kabuhay, welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Batod. Din kagani ato nabati ang kinatibok ang chapter 9 sa revelation sa atong sender nga si Rakan. Pero wa pa mi end dito ang tanan ha, pero sa sunod nga episode sa atong tulumanon mao ang katapusang sumpay sa iyang revelation. Pero before pa ta mga butana, syempre lakbitan na nato og lakbitan og isgotan ang atong dadungog nga chapter 9 sa iyang kasaysayan. Before that, ang ato ang pambansang reminder ng bonggang-bongga to the endless level. Smile, smile, smile, smile, and we can never go wrong. And God bless us again. Anyway, ng bonggang-bongga, halos, halos, halos, Rakan, salamat once again sa pagpadangat sa imuhang bonggang-bonggang revelasyon. Duwa pa ta matapos, pero taingon na, taending na. Pero kung basihan na to ang chapter 9 sa imuhang

0: kasaysayan, dili gyud no yun anak kasayon og kadali nga dawaton ang pagbiya sa tawo nga atong gimahal sa tinuuray og sa hilabihan. Labi na kun dili po dali nga kalimtan kun nahatag na nato ang tanan sa maong tao, ang atong oras, ang atong trust, ang atong pangandoy, ang atong kasing-kasing pagbati, tanan-tanan. Pero ang hindi mo alam, nila ang bawat luha mo karon ang siyang naghuhubog ng mas matatag na version mo bukas. Kaya mga pain nga itong ma-experience, itong maagian mo, ano yung makatabang para kita mamahimong ligon. O sa sunod ng mga higayon nga makasugat ta, o kini mga pagsuway, di na ta daling mapukling kay, ligon naman ta kay, miagi naman ta kasakit, o niya nabaid na ta, bahait na ta, kusgan na, ligon na, di ta basa-basa malupog, matumba. Mauna nga, ayaw kalimti nga ang tinuod sab nga gugma, dili na makatibhang sa mismong mibati ana. Kundili ka na magtabang pa o magtudlo sa daghan ng mga leksyon sa kinabuhi ng mga magamit nimo sa sunod nimong pakikibaka sa buhay. Mahal mo siya noon, mahal mo siya ngayon, matutong mahalin ang sarili mo uli para puhon, okay ka na para sa pag-atubang sa bagong relasyon nga dili na apil ang tao nga imong gimahal hangtod karon. Good luck and God bless. Anyway, oo. Sundan nato ha ang katapusang sumpay sa revelasyon ni Rakan sa musunod nga episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bado. Tambagi ko, Lady Bado.
2: Salubungin ang sigla.
3: Tama ka buhay.
4: Palihog duawa ng atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimong mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
5: Makabuhay plus. Dagang salamat sa pagpaminaw. Siyempre, wala tayong igong panahon. But before tamo babu temporarily, niauna ang special nga mensahe para nimo ka makabuhay. Matod pa ka makabuhay. Pahiran niya ang ilang luha o wa nay kamatayon o kasubo, paghila o kasakit, kay nahanaw na ang daang mga butang. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Gipadayag 21 versikulo 4. Kamakabuhay ayog kalimot, health and wellness for God's glory. Salamat sa pagpaminaw. Ako si Lady Badod para sa EXL Makabuhay Plus. Og sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Badod. Tambagi ko, Lady Badod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
6: Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Posbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kits.
7: Ayo galimod ang EXL Makabuhay Products ay inyo nang mabalit dire sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building, 56 Binting Street, Tagbilaran City. 102.3
8: Kiss FM. Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer. Without you.
3: I'd be lost, without you.
9: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli.
10: Ang lapad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Wednesday!

0: Virginia.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana mga bisita? Gadget lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Fatness. Sa Buhol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
8: Ilong Ranger?
9: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
8: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
9: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
8: Sipon agad?
9: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ng mga basura og hugaw ang atong kadagatan. Ikaw og ako ang adunay kaakuhan aron magpabilin nga limpyo ang atong kadagatan.
11: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially For You.

0: the new Kiss FM 102.3, and I was recording something when all of a sudden I ran out of lyrics. Is the girl meaning to say dang hug. Ay, sandali, may nakikinig pala sa ating mga Tagalog. Oy, mga kaibigan ko sa Las Piñas. Mga kababata natin. Looks for the good old days. Ang sarap ibalik na nakaraan talaga. Especially pag meron ka mga kaibigan na makukulit. May mga kaibigan kang kahit alam mo yun. Eh talagang ang kukulit. Pero hindi kami ah. Yung grupo namin hindi pala away ah. Kasi may mga grupo na pala away. Kami hindi. Basta makukulit lang talaga kami. Inaabot lang kami ng umaga sa kwentuhan. Tapos nag-iikot-ikot kami yan sa mga bahay-bahay ng mga kaibigan namin. Pero noong mga time na yon, inaabot kami ng ano, ng madaling araw. Mga college students na kami noon. So medyo 50-50 na. Pwede lang pinapayagan. Diba? Oo. Pwedeng hindi rin. Yung mga gano'n. Those were the days. Laughters, no? Laughters and mga kakulitan. Ang sarap na lang ibalik sa alaala. Kasi hindi mo naman pwedeng ibalik pa talaga sa hinaharap eh. Alam mo yon yung mga kahapong nagdaan. Yung mga kahapong going home again. Nakakatampuhan kayo. Nagkakaasaran. Mga kahapong ang sarap balikan. At sandali, ano ba to? Sabi ni Madam Nita Valderosa, lagi raw nag-live si Cesar Montano. Parang, oo, lagi na siya. Nandito siya sa Bohol lagi. Oo. Kasi sumasali na rin siya sa art, no? Recently, nasa dito siya sa Bohol, pumunta lang Cebu, bumalik na naman. Cesar Montano is into art na eh, di ba? Tapos nagbabiking na rin siya. Diba? Dami niya nang ini-explore ng mga lugar dito sa Bohol. Unlike before, kasi busy naman talaga siya, di ba? Pero ngayon, medyo meron na siyang panahon. Oh, no, na binavlog niya na yung mga lugar dito sa Bohol, di ba? Oo. And kita ko nga yung dating DJ namin na nawa na artist si Dynamite Glenn is kasama niya na no kagrupo, parang kagrupo niya na sa mga artist ng Bohol. Ayan, okay, kaya visible si Cesar Montano. Aside from the fact na parang alam ko magkakaroon ng Muro Ami Part 2. Ayan, parang magkakaroon ng Muro Ami Part 2. Okay, shout out daw ni Jemar Wahinggalo, Junel Panes, John Kevin, Mes, Sandigan Tarle, Rafi Inalgan, Naminaw, no? And si Ezekiel Lage, sabi niya, hi daw ni Annalyn Lage. And sa iyong mama na si Annalyn Lage diya sa may Alegria, Surluway. Okay, and si Chiclets Joe Balanay. Okay. Shoutout daw sa special friend niya na tuwa sa Proctress Dampas. Banding tapon. Sorry, wakoy time ni Moron. I miss you so much. Jomel Crisalde. Okay. And si Ezekiel, lagi sabi niya, hi daw sa iyong Papa Winok na nasa Corfacan, UAE. Ilahabar ko from James Ezekiel Lage. UEA? Baka UAE? Carfocan UEA. Parang hindi. Parang dapat UAE, United Arab Emirates. Mababiyahe ba mga barko dyan, Baring Legs? Ayan. Ayan, sabi ni Paring Homer na inaabot ng umaga kasi galing ng Tagaytay, Paddy's Point, overlooking sa Antipolo, sa Imus, mupunta ng mga ano. Imus dati, Imus lang eh. No? Ngayon, Imus City na eh. No? Tumatambay kami dyan, may mga tropa din dyan eh. Naghahabulan sa sementeryo. Ah, dami mga kalokohan na talaga hindi mo kakalimutan. Yung mga kalokohan na 'yon ang naging ano, isa sa mga pundasyon ng aming mga pagiging magkaibigan. Okay, bomb hi to my uncle Dali Lopez, Pauline Mehasco, Hazel Luzalazar, and kay Arnie Toledo. That's coming from J. Rose Nunez Toledo. Eto nga, magdo-draw muna ako ng 3D Swertres draw, as I promise. I'm gonna keep you posted and gonna keep you updated about our 3D Swertres draw. Okay, then pagbabalik natin, meron tayong isang topic na pag-uusapan na talaga makaka-recall ka. Okay, so eto na ang ating 3D Swertres draw. 9 o'clock in the evening draw. Hatid ka na ito, Sheriff Department sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Sa pakikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated. Ito na ang atong winning numbers are 107.
1: Congratulations!
0: 107! And para naman sa last two, that's 0 and 7.
1: Congratulations!
0: Sa lahat ng mga winners, sa mga olats, bahala na kayo sa buhay nyo. Ito pa, idagdag ko lang yung tambay namin kila ano, paring Roger Lim. Saan ba yun? Ternate ba yun? Paring Homer. Ha? Kalimutan ko ng lugar ni paring Roger Lim eh. Diba? Ligo sa kasi malinis yung ilog doon sa may Cavite eh. Alfonso Cavite, alam ko eh. Oh, yung mga nililigo kami sa ano doon, sa ilog. Alam mo, may taga Las Piñas, dumadayo eh. Oo, naka-combi yun. Punong-puno. Tapos, nung bumiyahe kami ni paring Homer, tsaka ni paring Joey sa Bicol. Diba? Oo, palitan sila ni founder sa pagdadrive. Kami ni Joey, nasa likod, natutulog. Oo, diba? Yung mga ano, mga trip. A minute to go before mag 10 o'clock in the evening. Ito ang pag-uusapan natin. Ito ang pag-uusapan natin ngayong gabing ito. Ito ang pag-uusapan natin ngayong bakit tayo lumabas na ito? Okay. Gabing ito ng Huwebes.

Alam mo, kung bibigyan ka ng pagkakataon na ibalik ang kahapon, tatanggapin mo ba? Pero malabo eh, di ba? Malabo ka mapagbigyan. Kasi nga, yung kahapon is kahapon na yun. Hindi mo na pwedeng ibalik ang kahapon sa hinaharap. Pero kung may kaya kang pigilin ang isang bagay, ano yun? At bakit? Lahat naman tayo may kakayahang pigilin ang isang bagay, di ba? Pipigilin mo bang sana mahinto na yung pag-ibig ko sa kanya? Or pipigilin mo bang sana hindi ko na lang nakilala to? Or pipigilin mo na lang na huwag nang tumibok ang puso mo para sa kanya? Kung ikaw ay may kayang pigilin, pwedeng pakisabi kung ano yon at bakit? Kasi pag sinabi mo yon, para mo na rin akong hindi pinahirapan. And you won't see me crying anymore. Here's Passage. Dito lang sa programang sumasalamin ng mga buhay natin. Ito ang programang especially for you. Kasama si Bob Goodman.

0: Programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito ang programang especially for you. Sabi nga ni Tony Gonzaga, kung kaya ko, kung pwede lang. Ang tanong, kung ikaw, kung may kaya kang pigilin, ano yun? Let us know! Ayan, pareng Robert Truel, pareng Chok. Ingat ka palagi, pareng Chok. Okay? Lahat naman naka-engage sa atin sa ating Facebook Live, magandang gabi po. Pasensya ha, kasi the usual na nangyayari, lobot na naman yung battery natin. And ngayon, naka-charge pa siya. Minsan okay. Minsan talaga ginaabot ng malas, no? Kasi nga panggabi. Although, naaabutan ko yan siya ng 11 to 3 na sked ko. The usual, sa gabi talagang parang nagpapahinga na rin yung battery namin. Kaya minsan okay, naka-live tayo. Minsan naman eh, alam mo yun, naka-freeze. Pero sige na, okay lang yan. Basta ang tanong, kung kaya mo. Kung may kaya kang pigilin. Ano yun? Alam ko si Jennifer nandyan eh. Or baka tulog na. Baka tulog na kasi sa Amerika. Ano nung oras na ba? Anyway, so, kung ikaw may kayang pigilin, ano yun? Pipigilan mo yung katotohanan? Katotohanan na nai-inlove ka na naman sa kanya. Alas G's na ang oras natin, and that's our Philippine Standard Time. High time for me to play our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa KISS FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
2: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: plus traditional herbal drink gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuniplus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: kiss. Especially for you. Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially For You.

The New Kiss FM 102.3 programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito ang programang especially for you. Siyempre pa kasama niyo pa rin sa Bob Goodman all the way down 12 midnight tonight. Oras na rin, 30 minuto sa manumo dumayang alas 10 ng gabi. It's 10:30. Good evening muna, no? Kay Doc Titus Dave Kalipusan ng Kalipusan Dental Clinic. And syempre, good evening sa kanyang staff, si Mary Jane Ramos, TJ Nicole Corceles, Abigail Araraw, and Erica Estrada ng Kalipusan Dental Clinic diyan sa May Inerio Street. Unahan lang yan sa May LTO Dampas. And syempre, Easy Med Pharmacy. Ayan, kay Madam Rosa Berna ng AutoZone sa ground floor ng AutoZone building. AZ Med Pharmacy. Ayan, ha? Pamiyembro na kayo ng yakap dyan. Kompleto yan. May doktor everyday. Plus yung 20K na gamot na pwede mong ma-avail through yakap program ng PhilHealth. So, ano pang ginagawa niya? Bisitahan ng AZ Med Pharmacy. Unahan lang yan sa may buwangan, no? Segundo Lim Cockpit Arena. Ayan. So, bisitahang AZ Med Pharmacy. Parang Romel Ming Salaguste and Mrs. Vidaylin yan, no? Mr. and Mrs. Romel and Vidaylin Salaguste ng TNH Gas and then, no, ng JH Motors. Ayan. Ate Helen, Kuya Joel Maestre, good evening. Paring Sir Kagawad, Marlon Dilusa, Mud My Mind, Dilusa, Balot Store, and the people of Bangga. Good evening. Land ng friends natin ng mga Provincial Security Force na nakapwesto na sa kanilang mga area of responsibility. Good evening. And sa mga taga-Paco. Paco office, no, ng Provincial Government of Bohol. Good evening. Mayong gabi, ika rin yung tanan. Ayan, ugmang adlaw for the Capitol's report. I have this idea na sabi ang pag-uusapan for the Capitol's report is all about revalidation, no, ng Bohol as UNESCO declared global geopark. Okay? So quite excited about it, no? Kaya lahat ng mga pangutana na dapat din natin ipaabot para kanila. Ayan. Okay. So yun nga ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin is kung ikaw may kaya kang pigilin. Ano naman yung pipigilin mo na yun? Kung alam ko naman kasi lahat tayo may kakayahang pigilin ng mga bagay. Wag lang yung hangin, ah. Mahirap pigilin ang hangin at ang ulan. Ano ba mga kaya natin pigilin? Pag-ibig. Oras, hindi mo rin pwedeng pigilan ng oras. Pag-ibig, kayang-kaya yan. Yan eh, depende sa'yo kung talagang magkakaroon ka ng willpower to do it. Di ba? Kung meron kang willpower to do so. Ayan. Wala na ba ako nakalimutan? Baka may nakalimutan ako, hindi ko mabate. Magalit sa akin. Huh? Marami nagpapashoutout sa akin pag nakikita nila ako, eh. Nakakalimutan ko. Pasensya po. Tao lang. Ano pa ba? Ano pa ba? Ano pa ba? Huh? Basta marami ang mga kaibigan natin nakikinig sa atin. O, tinan nyo, tinan mo? Paul Nino Inting. Alam nyo, etong si Paul Nino Inting, napakaswerteng nilalang neto. Napakaswerteng nalalang at pinakamalakas na nilalang. Nakikinig daw siya sa may mansasa. Anong gandang lalaki? Ikaw ang magandang lalaki. Nung nagpaulan ng kagandahang lalaki si Jesus Christ. Nasa lumo lahat, idol Paul Nino Inting. Ha? Eh? Oh, di ba?
Ano na naman itong mga pinag sasabi mo, Paul Niño Inting, ha? Alam ko, isa lang ang alam ko, magandang lalaki ka. Ubod ng gandang lalaki. Yan si Paul Niño Inting.

oras natin, alas 10:35 na. Topic na pinag-uusapan natin, kung may kaya kang pigilin, ano yon? Alam ko kung ano ang pipigilin ni Paul Niño Inting. Sana. Alam ko matagal niyang ano to eh. Sana daw hindi binigyan ng 100% pagkagandang lalaki. 100% ng kagandahang lalaki. Dapat daw mga 90% lang. Ganon. Programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito ang especially for you.

0: verdict is in. The Boholana radio audience have once again spoken.
1: KISS FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
0: Based on the latest radio listenership survey conducted by H&U Research and Publications.
1: Sa among mga ka-KISS,
0: sa mga kabarangayan,
2: number one,
1: kalungsuran,
2: number one,
0: and in the city of Tagbilaran,
2: number one,
0: thank you for making us number one. The number one hit music station, KISS
3: FM. Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
4: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
3: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
5: Especially For You.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: Especially for you.
1: Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
2: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
1: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
3: Especially For You.

The New Kiss FM 102.3 5:10 in the morning. Yes, ito na mga ka-kiss na today ang nakatunin karon Kiss Pandisal on a Friday. Yes, later on ang atong guest na to for the Kiss Loud and Local is Peters. Is the Peters is Loud and Local band mga ka-kiss at ang ikaroon tataon na diri lang sa Kiss FM sa atong Kiss Loud and Local at around 8 in the morning. Good morning sa tanang mga ka-kiss sa ito niya nga tune in garon sa Kiss FM sa tanang mga namahaw karong mga orasa itong mga estudyante, itong mga workers, itong mga teachers. Good morning. May papaminaw niyong tanan niya. Itong mga drivers na itong biyahe karong mga orasa. Good morning yung tanan. And good morning sa itong mga ka-kissad nga busy na kayo pangandam sila mga pamahaw niya. Itong mga lolo, mga lola, itong mga ate, kuya niya. Itong papa o mama niya. Ang pingganunay ha sa tanang mga kakis na ito niya nga mubiyahe na padulong sa ilang mga tagsa-tagsa ka destinasyon. Yes, later on ang atong Kiss FM weather update at ang ina karoon na tao ng atong EXL makabuhay itong health hour mga kakis. So at ang ina karoon yes, karoon na tao lang diri lang sa Kiss FM sa Kiss Pandisal mga kakis at around 5:45 in the morning. Diri lang sa Kiss Pandisal and live buta sa atong Facebook mga ka-kiss. Salamat kayo sa atong mga viewers and listeners worldwide.

0: Yes, Pandesal.
1: The New Kiss FM 102.3 519 in the morning. Mga ka-Kiss, hi day to Erwin Sage. May papaminaw din at to Mamnita Valderosa from Ottawa, Canada. Salamat kayo sa pagpapinaw sa Kiss FM. Sa tanang mga ka-Kiss, santo din ang nakatune in karon. Good morning yung tanang mga drivers. Amping karunay sa inyong mga biyahe, ha? Pagkatugon gani, warning lang kay daghan kayo mga disgrasya na hitabo na to ron. Nga ang driver nakatulog kay gikapoy niya, nakabangga na no, nakadisgrasya na no lain. So dapat ha, maglikay ta na mga kakis. Pagkatugon gani ta, da plane lang ta skilid. Yes, para dili ta mag palabi o ganang pugson ganito bitaw og drive nga bisag kapoy na kayo, dili mayo na siya mga kakis para iwas disgrasya, para makadili sa ta makaangin og lain nga mga kinabuhi. So dapat magamping ta kanunay, ampo kanunay before ta magbiyahe. And then matulog og sakto kung mahimo. Pag kapoy na gyud, ayaw na gyud og biyahe pugos. Pwede ka mo da plane skillet, matulog og mga 10 minutes or mga 15 minutes, basta makatulog lang kagamay, maka-energize na kaana mga kakis, ha? So dapat amping kanunay sa ato mga pinalanggang drivers na ito niya mga kakis. 5:20 in the morning, 8:08, bayani ag bayani on Kiss FM, Kiss Pandesal.

0: Chicken at Etihad is now hiring cashier with or without experience. But experience is a plus. Qualifications, 25 years old or above. Honest, hardworking, works well with others. Interested applicants may submit your resume to Chicken at Etihad, Maria Clara Street, Tagbilaran City.
1: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigid ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero me. I've heard na agid siya yung clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na yung sulod sa MX3. And mao na yung benefit na to nga nakuha. Wow. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun, nagid ko, sa MX3, dire ko believe!

0: Oh, ano rin?
1: Thanks, you boss!
0: You're welcome, Quezon City.
2: You're welcome, Tagbilaran City. 5:35 in the morning, mga ka-Quezon Kids Pandesal. Yes, at tanang mga ka-Kids nato diha. Good morning, yun tanan. Sa tanang mga nabiyahe na karong mga orasa, to Brando Santisas. May papaminaw de ay. And coming from... Yes, sa tanang mga Santisas family and to Randy Santisas at salamat kayo sa pagpaminaw to Asuncion Dolauta Dayupay. May papaminaw niyong tanan diha sa tanang mga kakis na ito ang nakatunin karong mga orasa. It's showtime! Dapat mag-exercise na ito diha. Mag-jogging na tagsugod. Para healthy kanunay o layo sa mga sakit-sakit and take vitamins every day. Dili lang sa Kiss FM. Kiss Pandesal, mga kakis.

Kiss Pandisal.

0: The new Kiss FM 102.3542 in the morning, mga kakiss. Atong paminawon karon si Sir Leonard Samar sa buhatan sa pag-asa para i-check na to kung kumusta atong weather update karong adlaw na ba tayo masinating ang mga pag-uwan-uwan. Ito i-check karon si Sir Leonard Samar sa buhatan sa pag-asa.
1: Maayong buntag, ani akining pinakaulayng kalabuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Padayon yapon nga doon natin low pressure area nga gimonitor o gibantayan nga nasa gawa sa PAR or nasa east of extreme northern Luzon. Sa may alas 2 sa sayong sa kabuntagon karong adlaw, ang low pressure area gibanag ni basis tanang available nga mga data na nakin ni may muntang sa 1,950 km east of extreme northern Luzon o nakin ni sa coordinate nga 22.2 degrees north, 140.6 degrees east. Samtang kinimong low pressure area, medyo mangyayang chance or ubos pa yung chance nga mahimong usa ka bagyo sa sulod sa 24 ka oras. Samtang kinimong low pressure area, wala kini epekto diri sa ato sa nasod. Samtang ang sistema nga nagpasok

0: nagsabi karong mga panahon padayon yapon nga naka-apikto kini gitawag natong Southwest Monsoon o habagat. Naka-apikto kini ditong dapita sa May Luzon o Western Section sa Kabisayan. Ang ato ang forecast karong adlaw ang Sambales o ang Bataan kining mga lugar makasinati o occasional rains gumikan sa Southwest Monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera and Steve Region, Cagayan Valley, Calabar Zone, Mimaropa, Rest of Central Luzon, and Antique. Kining mga lagoraha karong adlaw makasinating nag-umo ng kalangitan, ug adunay katag nga mga pag-ulan ug mga pagpanulo pagkilat gumikan sa Southwest Monsoon o habagat. Samtang ang ubang bayan sa Luzon ug ingon masab ang Aklan ug lakip na usab ang Capiz. Kining mga lugar usab makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay maragumon ang kalangitan. O kinubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanupagkilat, gumikan sa Southwest Monsoon o habagat. Samtang ang ubang bahay sa nasod, o gingon manusap din sa itong probinsya sa Bohol, o mga kanungsuran o nagmayan sa Tagbilarat. Karong adlaw, makasinati kitang mayong panahon, gawas salaman sa mga panagsang pagpanagom, o ngadto na sa usahay, doon ay managumon ng kalangitan. O kinubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanupagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan o ngadto na sa kusog na hangin nga nagagikan sa bangatang kasagpan nga mo ay mupsalabit dito na pita sa may northern o western section sa Luzon o ang kadagatan usab nini mga lugaraha kasarangan o ngadto na sa pagkabaloron. Samtang sa ubang bahin mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa bangatang kasagpan nga mo ay mupsalabit sa ubang bahin sa Luzon o laing direksyon sa hangin usab nga mahinay o ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa habagatan ug paingon ang ato sa batang kasagpan nga mao'y mopslabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug ingon man usab dining ug ingon man usab ditong dapita sa Mindanao ug ang kadagatan nining mga lugraha malinawon ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod dinhi sa atong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 28 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Adlaw misidlak sa may alas 5:34 sa kabuntagon ug musalop sab kini sa may alas 6:01 sa kaponon. Dinhi na lang kutob kini nagiikan sa DOE sa Pag-asa Albuquerque Radio Station Unido Samar mayong buntag.
1: The New Kiss FM 102.3 mo tatong latest weather update today sa buhatan sa Pag-asa with Sir Leonard Samar. Salamat kayo Sir Leonard Samar sa buhatan sa Pag-asa para sa atong latest weather update today. We'll be right back mga ka-Kiss after the short break. Stay tuned on Kiss FM. Yes, at tanang mga ka-Kiss na dito nga naka-tune in sa Kiss FM. Good morning yung tanan di ay. It's a EXL time mga ka-Kiss. Yes, at tanang mga ka-Kiss na dito nga naka-tune in karon. It's a EXL time. Ang EXL Makabuhay Products inyo na mapalit diri sa Kiss FM Binting Street, Tagbilaran City. O guban yung mga suking butika diri sa Laluigan sa Bohol. O gusto sa inyo mapalit na mga ka-Kiss ang EXL All-in-One Skincare Oil. Yes, at ang mga ka-Kiss na ito niya, nga doon ay ipamati o mga sakit-sakit sa kalawasan, sakit sa balatian o di na makaya ang ipamati niya. Dapat magpamasahe na kaana o gamita ang EXL All-in-One Skincare Oil. Nindot kayo sa pamati sa iyong lawas mga ka-Kiss. So daghan kayong mga benefits nga makuha sa iyong lawas. Kaya doon na niya vitamins and minerals nga maong sulod sa maong EXL All-in-One Skincare Oil. So katong mga wapaka-try sa EXL All-in-One Skincare Oil, try na mo mga ka-Kiss. Nindot kayo siya sa pamati sa iyong lawas. Mapalit ang EXL All-in-One Skincare Oil diri sa Kiss FM, Binting Street, Tagbilaran City o guban ng mga suking butika sa Lalawigan sa Bohol.
2: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap nga siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
5: Makabuhay Day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18, sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19, sa Poblacion 2, Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kids, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Osbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kids.

0: kinahanglan. Extra ang ganda. Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
1: Naana mga bisita?
0: Kajut lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bad.

0: The new KISS FM 102.3 is 6:06 in the morning, mga ka-KISS. Yes, at katong mga ka-EXL nato diha, atong EXL Health Hour ni Doc Glenn, mga ka-KISS, atong paminaon karon. And ay kalimot, mga ka-KISS, ha, ang EXL Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran City karong August 18 and karong August 18 anha diha sa Barangay Ubuhan Covered Court, and pagka August 19 anha diha sa Poblasyon 2 Gym. Kung sa man ang inyong mga balatian or imbitado tanan ang sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 and 19, and kauban na to si Doc Bry Palangi and si Lady Batod. Ito mga listeners ni Lady Batod diha, naa si Lady Batod ani on August 18 and 19 sa maong mga lugar nga pag-aduan nila ang Ubuhan o ang Poblasyon 2 Gym. And also, ang Makabuhay Team, kauban na na, and EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan, mga kakis, ay kalimot na karong August 18 and 19 na diha sa Barangay Ubuhan o Poblasyon 2 Gym, Tagbilaran City. At itong paminahon karon si Doc Glenn sa EXL Makabuhay atong Health Hour, mga kakis.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Isang masigla at makulay na araw sa inyong lahat. Welcome sa ating pinaka-inaabangan na segment ng ating mga nanay at saka tatay, ang Daiyaksan Makabuhay Home Remedies. Dito, matutuklasan ninyo ang sekreto ng ating kalikasan para labanan ang karaniwang mga sakit. This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong kaagapay sa kalusugan at kasiyahan. Handang magbahagi ng makabuluhang kaalaman at inspirasyon upang mas lalo nating mapangalagaan ang ating kalusugan at kabuuang well-being. Ang ating programa ay hatid sa inyo ng Iaksan Life Herbs and Nutraceutical Corporation na may layunin dalhin ang benepisyo ng natural na kalusugan sa bawat tahanan. Sa pamamagitan ng EXL Makabuhay Products, tayo ay magkakaroon ng oportunidad na makamit natin ang balansing buhay na puno ng sigla at saya. Salamat sa inyong patuloy na pagtatkilik at pagtutok sa ating programa, especially sa ating mga nanay na ilaw ng tahanan at tatay naman, sila ang ating bayani sa araw-araw, at huwag kalimutan, ang puhunan ay ang ating kalusugan, kaya alagaan ito araw-araw. Kaya halina't sabayan ninyo kami sa isang masaya at makabuluhang usapin. Sama-sama nating tuklasin ang mga natural na solusyon para sa ating kalusugan. Masarap ang buhay kapag mas malakas ang katawan, and good vibes lang palagi. Kasama mo ang EXL Makabuhay Products para ma-achieve mo ang iyong goals. Kaya tara, let's glow and grow together. Alright, ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isang super herb na tinatawag nating Goto Cola. Ano nga ba itong Goto Cola? Parang fancy, diba? Pero in reality, isang simpleng halaman na nakakapabilib sa marami, at ang daming benefits pa nito na daladala. Kung may herb na deserving ng award, naku po, ang Goto Cola po ang pinaka-the best para po dyan. First thing and first, ano nga ba ang Goto Cola?
4: What's up, Doc?
5: What's up, Doc?
3: Scientifically, it's called Centella asiatica. Ang daming pangalan nito depende sa lugar, ha. Sa Pilipinas, minsan tinatawag itong takip bohol dahil pabilog-bilog na dahon. Sa ibang bansa naman, tinatawag natin ito is pennywort or Indian pennywort, no? Ang Goto Cola, it's a perennial herb na matatagpuan sa tropical and subtropical region tulad ng South Asia, Southeast Asia, kabilang na dito ang Pilipinas. Madalas itong ginagamit sa traditional medicine ng mga Chino or TCM way, Ayurveda naman sa iba, at maging sa ating sariling hilot or herbal traditional method. Pero ngayon, ang ganda kasi na pag-usapan itong Goto Cola, kasi pati sa modern science nararecognize na ang health benefit nito. Now, ano-ano nga ba ang mga health benefits ng Goto Cola na sinusuporta ng siyensya? Hindi lang po ito basta-basta na research, kundi pati na rin ang clinical studies and of course other companies na sinusuportan itong pag-aaral ng Goto Cola. Now, unang benepisyo po ng Goto Cola, gusto mo bang tumalas ang iyong memorya? Well, pinaka-the-best po dyan ang Goto Cola. Ayon sa pag-aaral, ang Goto Cola ay nakakatulong sa pagpapabuti ng cognitive function dahil ito ay mataas sa antioxidant. Meron itong compounds na tinatawag nating triterpenoids na nagpapalakas ng sirkulasyon ng dugo, lalong-lalo na pagdating sa brain function. Kung ikaw ay madalas na nakakalimot o may hinahawak ang bagay pero hawak-hawak mo pero hinahanap mo pa, o yung tipong nandyan lang yung ballpen sa bulsa mo pero hinahanap mo pa, o yung tipo yung payong mo, ito yung matindi, ha, yung payong mo na nakaipit sa kilikili mo pero hinahanap mo yung payong yun, no? Naku po, isa yan sa mga sintomas na makakalimutin po kayo talaga, no? Alam niyo po ba A study published in Journal Alzheimer's Disease shows that Gotocola can improve memory and protects against neurodegenerative diseases tulad ng Alzheimer's disease. Kaya kung ikaw ay makakalimutin, naku po, magandang gamitin niyo po ang Gotocola. And of course, number two, it reduces the anxiety and stress. Kung stress ka sa araw-araw, maganda po ang Gotocola po sa inyo dahil po meron pong tinatawag nitong adaptogenic properties na meaning it helps the body to adapt to stress and maintaining balance. Nakakatulong ito sa pagpapababa ng cortisol levels and stress hormones habang pinapalakas naman ang iyong relaxation response. Kaya pag feeling mo na nagugunaw na yung mundo sa dahil sa dami ng deadlines o problema sa buhay, naku po, ang magandang tulong po yan ay ang Gotocola. Alright? Mag-break muna tayo sa konting paalala, ang Daiyak sa Makabuhay Home Remedies.
4: What's up, Doc?
5: Provijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak na nangalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective, makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao.
6: Makabuhay. Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Makabuhay day mga kababayan! Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape kasi ito po yung naging kaagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw.

0: and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po, si Randy Gagnedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Makabuhay day! Di lalim na mag-maintain og energy og healthy resistance. May nalang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yun kini sa akong nabatukan ng fatigue stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: What's up, Doc?
4: What's up, Doc?
5: Ayan, at muli tayo magbabalik sa ating programa sa EXL Makabuhay Home Remedies. Sa isang clinical studies na ginawa noong 2016, nakita na ang Gotocola supplementation ay nakakatulong sa mga pasyente na nagkakaroon ng mas mababang anxiety levels kumpara sa placebo groups, no? So, isa yan sa mga benepisyo ng Gotocola ang pampatagal ng stress. Ang pangatlo naman, ang Gotocola, it improves the circulation and even sa mga may problema sa puso. Kung ang dugo mo ay parang traffic sa EDSA, delikado po yan kasi mabuburnout po talaga kayo at tataas talaga ang presyon niyo po ng dugo. At dahil dyan, ang Gotocola can improve circulation. Pinapalakas nito ang elasticity ng blood vessels at pinapababa ang pamamaga nito. Perfect ito sa mga may varicose vein and chronic venous insufficiency. Yung parang heavy ang feeling ng legs mo. Sabi nga nila, better blood flow, better glow. Research study supports in phytomedicine shows that the Gotocola improves the blood flow, particularly for the patient with poor circulation and venous disease. Pangapat naman, kung may sugat ka na hindi basta-basta gumagaling, ang compound nito ay napapabilis ang cell repair at collagen production. Kung ikaw ay may peklat o sugat na hindi basta-basta gumagaling, try niyo po ang Gotocola. According to the studies published in the International Journal on Lower Extremities Wounds, confirmed that Gotocola is effective in promoting faster wound healing. Kaya kung may sugat kang hindi agad-agad gumagaling, mag-Gotocola ka, no? Gotocola supports gut health also. Nakakatulong ito sa digestion at gut health. Kung ikaw ay bloated o may issue sa absorption ng nutrients, ang anti-inflammatory properties ng Gotocola ay nakakatulong sa pag-regulate ng gut function. At syempre, mas effective ito kung i-partner mo ng balanced diet and enough hydration, pati na rin ang matataas na fiber na kinakain natin sa araw-araw. Paano nga ba gamitin itong Gotocola? All you have to do is to prepare 10 to 15 pieces of fresh Gotocola leaves. No? Muha ng 2 basong tubig. And then, optional naman to kung maglagay kayo ng honey or calamansi. Banlawan ng mabuti po yung Gotocola leaves. At importante tanggalin yung dumi. At tandaan, cleanliness is healthiest. Pakuluan ang 2 basong tubig. Kapag kumulo na, ilagay ito sa bowl at ilagay yung mga Gotocola leaves, no? Hayaan po ito ng 5 to 10 minutes and then after 5 to 10 minutes, itanggalin yung dahon, yung tsaa, yung tubig na in-infuse nyo po. Pwede nyong lagyan ng honey or calamansi kung gusto nyo po ng konting twist. At inumin po ito once a day. Preferably, umaga para ma-energize ang buong araw mo. Pwede mo rin itong gawing iced tea also kung mas gusto mo ng refreshing. Alright? At syempre, para sa best result, i-partner mo ang Gotocola sa ating trusted EXL Makabuhay products. Tulad ng EXL Makabuhay capsule na puno ng natural goodness, ang kombinasyong ito ay siguradong magbibigay ng holistic health boost sa iyong kalusugan.
4: What's up, Doc?
3: What's up, Doc?
5: Ayan, naway may nakuha naman tayong kaalaman sa ating EXL Makabuhay Home Remedies dito sa ating pinag-usapan na Gotocola na pwedeng makatulong pala sa iba't ibang uri ng karamdaman. So sa lahat ng ating mga kapatid na nakikinig po ngayon o may mga health concerns sa kanilang kalusugan, pwede kayong tumawag o mag-text sa ating hotline number sa 0929-887-9884 at mamaya, sasagutin natin ang inyong mga katanungan sa pamamagitan ng ating mga segment ng texter. Ang EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Coffee Mix, EXL Makabuhay Black Coffee, EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil ay mabibili sa lahat ng leading pharmacy na malapit sa inyong lugar at pati na rin sa lahat ng Nature's Mediclinic. Muli, maraming salamat sa inyong pagsama sa EXL Makabuhay Home Remedies. This is Dr. Glenn Sanico na nagpapaalala ng kalusugan ay hindi lang para sa katawan, kundi para rin sa puso at isipan. Live well, laugh often, and always love. Kaya tara, let's glow and grow together. Magkita-kita po tayo sa mga susunod na episode at magandang buhay, magandang kalusugan sa ating lahat.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Kiss Pandesal.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Time Check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
3: Where?
2: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.

0: sakto pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
1: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
0: Let's do this!
1: Pag Enervon Z+ na!
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ania ug bukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: outbreak in the Democratic Republic of Congo could surpass its worst outbreak, which occurred in West Africa from 2014 to 2016 and claimed the lives of more than 11,000 people. So far, 2,000 people have died from more than 4,300 cases of Ebola in eastern Congo. Although the World Health Organization is the fastest spreading Ebola virus in history, and it is caused by a virus for which there is no current approved vaccine or treatment, while two potential vaccines and two potential treatments are currently being tested for this particular strain of the virus. At oras, alas 7, latest lakas panahon ni Leonard Samar sa pag-asa.
1: Maayong buntag, ani akining pinakauling kalabuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Padayon yapon nga doon natin low press horaria nga gimonitor o gibantayan nga nasa gawa sa PAR or nasa east of extreme northern Luzon. Sa may alas 2 sa sayong sa kabuntagon karong adlaw, ang low pressure area gibanag ni basis tanang available nga mga data na kini may muntang sa 1950 km east of extreme northern Luzon o na kini sa coordinate nga 22.2 degrees north 140.6 degrees east. Samtang kini mong low pressure area, medyo mangyang chance or ubos pa yang chance nga mahimong usa ka bagyo sa sulod sa 24 ka oras. Samtang kini mong low pressure area, wala kini epekto diri sa ato sa nasod. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 28 pataas nga ito na sa 33 degrees centigrado. Adlaw misidlak sa may alas 5.34 sa kabuntagon o musalop sa kini sa may alas 6.1 sa kapunon. Dini na lang kutob, kini nagigikan sa Dio Este Pag-asa at Mercury Kibo Radio Station, Yunodo Samar, Mayong Buntag.

0: Ay kalimot, produkto sa iyak siya makabuhay ni Karumapalit siya ng mga suking butika o dirisa sa itong radio station sa Kiss 1023, Binting Street, Tagbilaran City. Ang all-in-one skincare oil produkto sa EXL makabuhay. Ay kalimot, EXL Caravan. Mahitabo kini karong Agosto 18 o 19. Dinha kini sa Ubuhan. O niya Agosto 18, dinha na sa Ubuhan. O niya ang Agosto 19, ato kini mahitabo diha sa Poblacion 2 Gymnasium. So ay kalimot, naadiha si Dr. Bry o si Lady Batod, ang EXL team. Mahitabo ka na diha sa duha ka mga barangay ni nga itong Dakbayan sa Tagbilaran, diha sa Ubuhan, o sa Poblacion 2, Agosto 18 o 19.
1: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay atean. Ayaw intaw, nulatang maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. O sa kapahinumdum, gikan kay atean.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
4: Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bry Palange sa EXL Makabuhay Plus na atay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court o sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kids, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court o sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bry Palangi, kita kids.
5: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
6: Where?
5: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
6: Tag na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
0: Oras, atun ka na to sa Honcho Lechon Belly House. Ang pinakamasarap na lechon belly o sulit meals. Honcho Lechon Belly House. Diha sa Hideout, Dampas District. Ay kalimte, Honcho Lechon Belly House.
7: Be part of the 2026 Be Grand Bohol International Marathon, the Sun Dugo Run, on August 30, 2026 at the Be Grand International Convention Center, Panglao, Bohol's biggest marathon event. The 2026 Be Grand Bohol International Marathon,
8: the Sun Dugo Run,
7: powered by GU Energy PH, a World Athletics accredited event in cooperation with the Association of International Marathons. It's also brought to you by Be Grand Resort Bohol, home of BIM, GU Official Energy Gel Partner, Brooks, Special Footwear Partner, Virginia Food Incorporated, Pocari Sweat, Mitsubishi Motors, Fast Auto World, Amorita Resort, Blue Water Panglao, Nonki Japanese Restaurant, The Bellevue Resort, Del Mar Lifestyle Center, Strong Moto Centrum Incorporated, Our Daily Bread, ECYY, Sports Hub, Soleil Hotels and Resort, with Heat Resort and Spa, Alona by J Park Island Resort, Q Hotels, Panglao and Tagbilaran, Best Western Plus, The Ivy Wall Resort, Lotus Resort Panglao, Official Media Partners, The Bohol Chronicle, DYRDAM, Ang Kasaligan, and the new KISS FM 102.3. The B Grand Bohol International Marathon.
8: Grand Bohol International Marathon.
7: The Sun Dugo Run. Be there.

0: Maugat is prima nagtanaw live gikan sa Kabayo gan Kalapi Bohol. Hamud yung Yaz. Good morning gikan sa Dimiao nagtanaw pod. Wanis naris maugatis prima usab si Ansoy Kumidoy nagtanaw sa Kanangkaan Corelia. Hermes Malanog gikan gapon sa Corelia. Teodoro Kahilog nagtanaw gikan sa Seoul, South Korea. Samtang sa laing bahin, nakadala ang Bohol usa ka kopirmadong kaso sa tipdas. Ang pasyente o sakabata nga wa mabakunahi. Ato paminaw ng report ni Alagad, Allen Doidora.
1: Adunay usa ka kaso sa tipdas o measles dinhi sa lalawigan sa Bohol nga gikumpirma ni Dr. Van Philip Baton, hepe sa Local and Health Support Division sa Department of Health Central Visayas. Matod ni Dr. Baton, ang batang pasyente wala mabakunahi batok sa tipdas nga usa sa mahinungdan sa risgo sa pagadaot sa panglawas tungod sa maong nga balatian.
2: So ang ato ang nakita ato, it is around one case. Kinigil ang ato ang ipahibaw sa ato mga ginikanan. We usually get the cases of measles in our hospitals. Usually, mamanifest na sila sa severe pneumonia or severe form of pag-ubo or sip-on. Makuha na ito sa hospital and then makita na ito ang iyang symptoms na namin siya mga rashes. No?
3: Katong one case, Doc, nabakunahan ba ito?
2: Katong one case, maragwala.
3: Iba-iba-iba-iba.
2: So, muna ito ang problem karon kay if you look at our data, nag-hover kita sa around 50%. No? For
4: 60%.
2: For around 3 years, we are what to get ka-break sa more than 70%, which is quite below our target of 95 to 97%.
1: Gipasabot niya nga ang kamahinungdanon sa regular nga pagpabakuna sa mga bata isip epektibong pamaagi sa pagpanalipod na batok sa tipdas ug uban pang sakit nga mapugngan pinaagi sa bakuna. Gipasabot usab ni Baton ang kamahinungdanon sa booster shot sa bakuna batok sa tipdas.
3: Mausab na yung mga pangutanan dog, nganong na may booster sa una wa man?
2: So una, actually, ang kinilang yun is, ubi na yun ang pangutana, no? Because ubos yun kaayo atong coverage. If you go out to other countries with consistently high coverage of vaccination like Japan, nahitabo ko na ngayon sila nga, ang Japan ko na reduce ilang frequency of vaccines niya. Ano ko like other countries, like the Philippines or America, ano, napabilin niya tag-asa nga ito ang frequency of vaccination. Japan as one country has been consistently high, almost 100% yung coverage for years, for decades. So meaning, protektado na yan ng kabataan.
4: Na-herd immunity.
2: Meaning, ang magbitbit na lang sa sakit is katong mga tao na posible mo come into the country. So nireduce na yun sila. Kaya wala na may benefit, additional benefit. But for our country nga medyo pulelat pagyunta sa itong target, it would mean that the community is persistently at risk of getting the infection. So you need to have a repeated exposure so that you would need to have an elevated number of antibodies to maintain that protection. But if ever we do have consistently high accomplishment, maybe that would be the time that we can think of reducing the number of vaccination, including our booster shot. So, mugunay atong ultimate goal to protect and reach the herd immunity by protecting majority of our children. So, muna yung reason na natin booster. Because ubus man na ito protection, kung naimong sulod ana, ang katong mga nabakunahan, posibleng niya pong at risk kinius-us naman yung protection because medyo taon-taon na po nang niya.
5: So pwede na dahil why booster basta taas ang herd immunity?
2: Kung taas na nga ito. Meaning the community itself is already virtually, wala na yung nakasakit na nga mga sakit. So wala na igo sa vulnerable.
1: Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
6: 22 minutos, pasado alas 7, dari sa itong DYRD Breakfast News. May buntag ato kang Gigi Apale, si Doy Julius Maranggit, may buntag naman dito, Doy. Si Felisa Minion, diha sa Sagnap, Luway. O si Jessica Okdinaria. Daghang salamat sa kanunang pagsunod sa mga programa diri sa DYRD. Inyo sab kini mabati ang atong DYRD Breakfast News sa KIS 102.3 FM, BCC TV, Radyo Hagna, Radyo Ubay, Radyo Bulano Network, Beat FM 89.3 diha sa lungsod sa San Miguel, live sabta sa YouTube, Facebook o Zeno Radio. Hugot nga kay sa likway sa Department of Health Region 7 ang sayop nga pagtuo nga makapakunhod sa population ng bakuna batok sa tipdas o rubella. Atong paminaw si Olagad Ray, tutas sa kumpletong detalye.
7: We are debunking this particular idea. Wala gina sa tumandato ang magpagamay sa populasyon.
8: Hugot nga gisalikway sa Department of Health kung DOH 7 ang sayop nga una-una nga ang bakuna batok sa tipdas o rubella nagpakunhod

0: nagpamino sa populasyon. Si Dr. Van Philip Baton, Chief sa DOH-7 Local Health Support Division, nga nahinabi sa DOH inyong alagad kagahapon, mingon, nga dili tinuod ang sayop nga pasangil, nga nagkatagkaroon sa social media, nga nagpakunhod sa populasyon ang bakuna, giklaro niya. Nga ang mga programa sa pagbakuna sa DOH, gituyo aron manalipod sa katawhan, ilabi na sa mga bata, batong sa mga delikadong balatian, sama sa tibdas, rubella o guban pa, og dili aron pakunhuran ang gidaghanon sa mga tao.
1: The vaccines are safe. We have a lot of data as mentioned by Dr. M.M. ganina. Medyo daghan na tayong mga bata nga nabakunahan, but we are seeing minimal number of children manifesting with adverse effects following immunization. Nakita nato sa last year sa atong nabakunahan nga more than 50% sa atong target population, we are only seeing less than 100 children who manifested adverse events.
0: Gipasabot usab niya nga mga measles rubella vaccine luwas, epektibo o gihimo aron pagpanalipod sa mga bata gikan sa makuyaw ng mga balatian.
1: Atong gibuhat karon sir tips is we are now re-engaging our communities o atong mga healthcare workers before sila maghimo sa ilang MRC or supplemental immunization activities sa kabarangay, ilang usab suryahon ang mga ginikanan bahin sa mga kabalaka, utagaan siya sa saktong impormasyon para at least ang atong mga ginikanan or mga care providers sa atong mga bata nga eligible nga 6 to 59 months old, makahatag sila mga punto vista regarding sa ilang mga kabalaka nga nakuha na sa Facebook. And this is the same vaccine that we are providing for our regular vaccination no, sa atong schedule niya 9 to 12 months.
0: Ang bakuna naghatag og proteksyon batok sa tibdas o rubella aron malikayan ang grabe nga komplikasyon sama sa pneumonia o kalisod sa panglawas. Dugang pa ni Baton, ang bakuna sa tibdas nga gigamit kanito mga nang labing panahon. Maura usab ang bakuna nga gigamit karon sa gobyerno.
1: We are also deploying health workers coming from the Department of Health Regional Office to assist our local government units para paghatag sa aktong impormasyon o pag-monitor sa response sa ato ang community. We are doing double effort in real life, IRL, sa mga sulis mga millennial, o online. No? Kaya we cannot also discount the impact of our online community. No? So nagbuhat ang engagement karon sa ato ang komunidad, gawas sa social media o sa internet. But our healthcare workers are also, and the Department of Health is also doing double time or triple time.
0: Tungod sa nagkatag ang mga fake news sa social media nga nakaingon sa pagmino sa ginaganon sa mga batang gibakunahan nga nitala lang og kapin sa 6,000 sukat sa paglusad niyatong Agosto 10, si Baton Mingon nga triple ang liho karon sa DOH aron pagsumpo sa sayop ng mga impormasyon og nagpadala usab ang mga health workers sama sa nurse, doctor o medical staff gikan sa rehiyon aron mutabang sa vaccination din sa Bohol. Gisiguro niya nga luwas o epektibo ang bakuna nga niagi sa halapan nga pagsuway o giaprubahan sa Food and Drug Administration, World Health Organization o sa DOH. Nagpasidaan ang Department of Health nga ang tibdas dali nga makatakod o mahimong musangpot sa seryoso mga komplikasyon lakip ng pneumonia kung dili matambalan. Gikan sa DOH, kinisira ito tas ang Friend Mo Forever Basta Balita. DYRD ang kasaligan sa balita. D-Y-R-D.
2: Good morning ni Ma'am Ethel Urig, Ide Urig, Rosemary Mamacos, Arsenio Mamacos na minaw karon, Ma'am Harith Inting Sepe na minaw, Sir Jimmy Sepe, nagtanaw po si Dr. Ronald Inting Pumatong, Ma'am Delia Chuada sa Talokto, Ma'am Annie Lopos o Sir Olim Lopos. Nagpadayon ang Commission on Elections sa pagpangandam alang sa barangay ug sang kunian kabataan elections nga gitakdang ipahigayon sa Nobyembre bisan pa sa plano nga iuswag ang maong piniliay. Matod pa ni Bohol Provincial Election Officer Attorney Eliseo Labarya nga wa pay opisyal nga kumpirmasyon kung madayon ba o ipalangan ang eleksyon busa padayon gihapon ang ilang pagpangandam base sa kasamtangang election calendar. Nasaydan nga adunay gidusok na sa Kongreso nga balaod nun aron ipalangan ang piniliay apan wa pa kini nahimong final nga hukom. Gilaon usab nga adunay mga musupak o mopasaka o protesta sa korte kon aprubahan sa Kongreso ang pag-uswag sa piniliay. Matod pa ni Labarya, ang Korte Suprema ra ang makahatag sa tukmang tubag kon adunay legal nga hagit batok sa pagpalangan sa eleksyon sa barangay. Busa samtang wapay final nga balaod o desisyon kabahin ni ini, magpadayon ang COMELEC sa pagpangandam alang sa eleksyon nga gitakdang ipahigayon karong buwan sa Nobyembre.
3: DYRD Radio Balita. 28 minutos pasado alas 7 diretso sa atong Adiwardi Breakfast News sa tugni sa maing tinguha sa Island City Mall.

0: Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kids kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kids.
1: DYRD Weather Report.
2: Para sa lakats panahon na itong paminaw si Leonard Samar, ikas lokal ng buwan sa pag-asa. May buntag, Mr. Samar.
3: Ani kining pinakaunang kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Padayon niya po nato nga gimonitor, gibantayan kining usaka low pressure area nga naa sa gawa sa par or naa sa east of extreme northern Luzon. Sa may alas 2 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ang low pressure area gibanabana kini basis tanang available ng mga data na nakini maimutang sa 1,950 km east of extreme northern Luzon o nakini sa coordinate na 22.2 degrees north, 140.6 degrees east. Samtang kini mong low pressure area, medium ang yang chance or almost pa yang chance nga mahimong usa ka bagyo sulod sa 24 ka oras. Samtang kini mong low pressure area, layo pa ni sa ato sa kayutaan sa nasod o wala kini epekto diri sa ato sa nasod. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, padayon yapon kining gitawag tog southeast monsoon o habagat nga mao'y nakaapekto sa Luzon ug ingon man sa western section sa Kabisayan. Ang ato ang forecast Sambales, Bataan kining mga lugar ha makasinatig mga occasional rains gumikan sa southeast monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera and Mystic Region, Cagayan Valley, Cannabarzon, Mimaropa ug rest of Central Luzon and Antique kining mga lagura karong adlaw makasinating maragumon na kalangitan ug dunay katag nga mapag-ulan mga pagpanulo pagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bayan sa Luzon ug lakip na sab ang probinsya sa Aklan ug Capiz kining mga lugar karong adlaw makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usay adunay maragumon na kalangitan ug inubanan sa panagsang ang mga daklit nga mapag-ulan mga pagpanulo pagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bayan sa nasod ug ingon man sa dinhi sa tong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran og tekmeyan sa Tagbilaran karong adlaw makasinati og maayong panahon ug ingon man sa adunay mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay managuman ang kalangitan ug inumanan sa panagsang ang mga daklit nga pag-ulan mga pagpanulo pagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm kasarangan ug ngadto na sa kusog nga hangin nga nagagikan sa Batang Kasagpan nga may mapasalabin ditong dapita sa may northern ug western section sa Luzon ug ang kadagatan usab nining mga lugar ha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaloron. Samtang sa ubang bahin mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa Batang Kasagpan nga may mapasalabin sa ubang bahin sa Luzon ug laing nga direksyon usab sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa habagatan ug pingon ngadto sa Batang Kasagpan nga may mapasalabi sa tibok Kabisayan o ingon manasab din sa itong probinsya sa Bohol o ingon manasab din itong napita sa Mindanao. O ang kadagatan nining mga lugar ha, malinaw o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, makasukad sa 28, pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5:34 sa kabuntagon o musalop sa kini sa may alas 6:01 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob, kininagigikan sa DOST Pag-asa at Albuquerque Board of Station. Yun na Samar, mayong buntag.
1: DYRD Weather Report.
2: Yan ang batin, DYRD Breakfast News. Sa tuganis mayang tinguha sa Island of Cinemol at ang dugang balita din sa DYRD, ang radyo sa katawahan. Dengan salamat, mayong buntag.
1: DYRD Nag-una sa mga balita.
2: 10 minutos, hindi pa mag-alas 8.
4: Time Check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
4: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
6: Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time Check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time Check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
8: Time Check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtog na plema. Afford pa.
9: Time Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
10: Time Check is brought to you by Downy, Downy Rock, the rub bango-bango.
11: Time Check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
12: Time Check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
13: Time Check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
14: Time Check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
15: Time Check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano.
16: Time Check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
4: This Time Check is brought to you by Tanduay Rum 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Bye.

0: D-Y-R-D. Balita, Balita, Pilipinas.
1: Kining Balita, Pilipinas, ito nga nato sa BGY Enterprises Incorporated, nagabaligya ganis mga baterya ng motolayan sa mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck sa kubus nga presyo. BGY Enterprises, dalan Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Si gipadayag usab ni Palace Press Officer, Yusek Castro. Kagahapon adlaw ang dapat mag-atubang o gadaghang mga kaso si Vice President Sara tungod sa iyahang kontrobersyal ng mga pamahayag na nagsuhol siya og tawo aron patyon si Presidente Bongbong Marcos Jr. kung siya mismo ang mapatay sab. Mato ni Castro, isip usa ka abogado, dili pa igo ang kasong grave threat ng gisangat batok sa Vice Presidente. Ang DOJ ni Antong Martes ni sangat kini mga kaso sa grave threat batok ang Duterte ubo sa Article 282 Revised Penal Code kalabot kini sa Cyber Crime Prevention Act diin gikatakda ang piyansa sa 120,000 pesos.
2: DYRD Radio Balita. Balita.
1: 7 minutos sa di pa mag-alas 8 dugang balita Pilipinas sumani ini.
0: DYRD Balita, Balita, Pilipinas!

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
1: Get a great deal at BGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Kining Balita, Pilipinas. Tugan nato sa Tire Queen Goodyear Servitec, your first stop in first class tire service. Tekalidad ng serbisyo. Tungod kay gipalayuhan sa Goodyear, duawa karon Tire Queen Goodyear Servitec, Dalan Binansya Pinding Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran.
3: Gipahibaw sa Malacañang ang suspension sa trabaho sa gobyerno o klase sa tanang level, mapubliko man o pribadong tunghaan dito sa Metro Manila o mga kasikbit nga probinsya karong adlawa Agosto 14. Kinibase na usab sa rekomendasyon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kun indi RRMC gumikan sa padayon nga pag-uwan da sa hanging habagat. Base sa memorandum number 125 gilagdaan ni Executive Secretary Ralph Recto ug giaprobahan ni Presidente Bongbong Marcos nga way trabaho sa gobyerno o klase dito sa National Capital Region karong adlaw.
4: TYRD Radio Balita.
2: Balita sa gawas sa nasod o kampawag na sa kusog humani.
5: B-Y-R-D Balita, Balita, Pilipinas. Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitec sa Binancio Pinting Avenue ng siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitec. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitec. Tire Service you can trust.
2: Balita sa gawas sa nasod, ito ganito sa Tire Queen na Goodyear Servitec. Nagapasidaan ng World Health Organization kabahin kini sa Ebola virus na kasamtangan pag-ulbo sa Democratic Republic of Congo. Mahimo mulapas kini sa pinakagrabe nga pag-ulbo ni atong tuig 2014 nga to sa tuig 2016. Din mikutlo kini kinabuhi 11,000 ka mga tao. Sa pagkakaroon, kapin sa 2,000 ka mga taong namatay, gikan kapin sa 4,300 ka mga kaso sa Ebola dito sa Congo. Ug matod usab sa World Health Organization, kini ang pinakapaspas sa pagkatap sa Ebola sa kasaysayan ug kini ang klase sa virus sa pagkakaroon, way aprobadong bakuna o baka tambal. Busa, kasamtangan kini gipahigayon ng mga pagsusi sa duha ka posibleng bakuna og duha ka posibleng tambal alang niining partikular nga matang sa virus. Gikan sa DYRD Bull Chronicle Sports Monitoring Center and balita sa paugnat sa kusog.
3: Opisyal nang meritero sa NBA ang magduduwa nga si Russell Westbrook human ang 18 ka season sa liga. Iyang gipili ang pagretiro taliwa sa mga mitanyag sa lain-laing team. Para sa 2026-2027 nga season, lakip ang Sacramento Kings o ang Washington Wizards. Sa iyang katapusang season, 2025-2026, nakaduwa pa siya og 58 ka mga duwa para sa Kings. Kundi nagtala siya og average nga 15.2 points, 6.7 ka assist o 5.4 ka rebounds. Ikalima si Westbrook sa labing daghan nga career assist sa tibuok kasaysayan sa NBA, samtang gihuptan usab niya ang labing daghan nga triple-double sa tibuok liga. Ug sa dugang balita sa paugnat sa kusog, ania si Leonard Simbit.
6: Sanatad sa basketball din sa atong dapit, magbinagbakay usab sa hardcourt ang mga team sa Southwest Division ug mang adlawa adlaw Sabado sa nagpadayong mga duwa sa The Governor's Cup Season 4. Nagtupay kayon sa lungsod sa Corilla Gymnasium. Sa unang duwa mag-inkwentro, ang LG Luway batok LG Bangkor sa 17 under category. Sa Game 2, LG Luway batok LG Panglao sa 20 under category. Sa Game 3, LG Baclayon batok LG Bila sa 20-under category. Sa Game 4, LG Dawes batok sa LG Sikatuna sa 20-under category. Samtang sa Game 5, magtigi ang Tagbira City batok sa LG Dawes sa 17-under category. O ang main game, Tagbira City batok sa LG Corilla sa 20-under category. Ang mga duwa, sugdan sa alas 12 sa Udto. Samtang sa Southeast Division, ang mga duwa, agtupay gayon sa lungsod sa Valencia sa adlaw Domingo. Ang dugang updates o schedule of games, follow, like, and share sa The Governor's Cup Facebook page. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Sumbit, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. 102.3 KISS FM.